na Emily Italapa kushitramu sha u sekretaria de Estado aishwunsha nkolo inyembani. Kama papela mangwana mshangelo watiko Agovi Plácido Pereira kuva secretário de Estado aishwunjan kolo Cabo Delgado Fernando de Mande kuva secretário de Estado aishwunjan kolo Nampula Arsenia Felicidade Félix Masingi kushitramu sha u sekretaria de Estado aishwunjan kolo inyambani. Tsalo adja muntu wa vuhosi byi tlhamuxela ku va mapapela ma sayiniwiki ma hlengela ku tlaku xeni ka matirhela manene ya swihundzankulu ku swiyenge swa ta politika ni ku seketela ka xitshungo. Vazhangeri lava gqoviwiki va ta simekiwa wubidri loyi edorobeni ra ka Maputsu ka nkhuvu wu ta ka fambisiwaka ha muzhangeri wa tiko Daniel Chapo. Holobye nkati wa ta vudhawu ni ntumbuluko wa dumbisa ku va mfumo wu karhi u tirha ku helisa timhaka ta ku yiviwa ka mabuku ma yaveriwaka lomu swikolweni ya distribuição gratuita. Samaria Tovela fa vulavula tolo dorobeni ra ka Maputsu ku nhlengeletano ni vaseketeli na na kombisiki swirhalanganya leswi va hlanganaka na swone. Ku dzungula ku va ku fambeni ka nhlengeletano leyi ni vanghana vaseketeli a ve mukhandla ku va kulukiwa mazhengu ya mfambo mintirho na n'waka. Swidohata xifundzankulu Gaza swi mangala ku hoxeliwa kumbe ku hambeliwa ka tihanyi kun'we ni ku hoxeliwa ka timfanelo ta swone lomu migangeni na mhaka leyi yenciwaka hi tixaka. Swikhalo swi kombisiwa exifundzeni xa Limpopo ku fambeni ka nhlengeletano na governadora xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo njheni ka mikhuvo ya ku basopisa ku va ku nga hoxeliwi timfanelo ta swidohati hi tlangeliwiki tolo. Ka tsalwa swidohati swa ka Gaza swi tikhala hi ku lumbetiwa vuloyi, ku hlongoliwa mitini kun'we ni ku pfumaleka ka nseketelo hi tlhelo bya mfumo ni swin'wana lana va kombeleki mfumo a ku va u camula timhaka tavo. Hi tlhelo byin'wana guvernadora wa xifundzankulu Gaza DC ku va ku fanela ku yingiseliwa vuvoneleli bya timhaka leti ta ku hoxeliwa ka swidohati lana tinhlayi ti kombaka ku tlakuka na hi xifaniso ku dzungulaka ku va ntsena lembe byi nga khaluta ku ve ni 88 wa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta swidohata xifundzankulu Gaza. Ngemeta ku mi kombisa madzungula ku mi kombisa ta maxela tintitusa leswaku 30 a ta yisa ku tlula hinkwayo tiko mpimo 31 grau centigrados. Man'wana madoroba ma ta va ka xiyimo lexi Beira 30, Inhambane, Quelimane na Pemba 29, Nampula 28, Maputo, Ntchaintchai na Vilankulu 27, Chimoio 25, Ivugam Doropa Djalixinga, Djetaka, Pepelaha 23 graus centígrados. Municipal Janchega, Inguile Madjungula, Micho e Emissor Provincial de Maputo, Mangona Madjungula, Kunkamotaka, Ali Micho.

0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 15 minutos, kunene, lixile, muito cedo, kurenzeka, encaro, nene, lo, wakuva, utilula, msela, kuva, ukongoma, mbangwini, wawena, wabinzu, amakaya mashapa, amakaya subomba, yu lia uitiva, kaya masiku, shakarata, nako nakaa titimet, kambeleso, singa siveli, kuva, utilanzela, emitri, yawena, ya siku, lingwana, lingwana, hikuva, swinga ka ushika, ka titimeta lexi xi tiyeke leswaku u fanele ku va u tigqokela mimpahla leti siseke ku va u tisirhelela ka xirhami kambe na u khindlimuka u landza a makungu ya wena lawu ma vekiseke ka siku la nyamuntlha a hi kumeni nongonoko wa ta vutsutsumeli.
2: Anjangwini hi ku gehe hi bula hi nga van'we
1: Hakulosa muyingiseto wa ku rhandzeka. Hi tlhela hi va na wena nyamuntlha ka nongonoko wun'wana wa vutsutsumeli. Lowu vulavulaka hi nxanisa yi hanyiweke hi mindyangu yi taleriweke hi mati ni ndhambi ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Nongonoko lowu u empfhukeni hi wavumbirhi hi 5:15, u phinda hi wavumune hi 22:10, kola ka xichichi xa hina xa vuhaxi xa emisori provincial de Maputo. Wa Radio Moçambique. Ka nongonoko lowu, hi ta na hi kombisa swifuva ni mahanyelo ya vayaki tiko leswi va swi endleke ku va va huma ka swikarhato leswi swa ku taleriwa hi mati, swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humelela timhangu ta ntumbuluko ku fana ni leswi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona, mindyangu yi hi tshandzela leswi yi dyondzeke swona hikwalaho ka mhaka leyi. Leswi nga ta swi endla a ku va yi tilumukela ka timhangu tin'wana ta ntumbuluko. Ka nongonoko u hundzeke, hi ku tisele mabulu hi veke nawu ni vatshami va le ka mbuva lava kombisaka leswi va swi endlaka a ku va va tlhela va pfuxeta mahanyelo ya vona ndzhaku ka nxanisa leya ku taleriwa hi mati ni ndhambi. Nyamuntlha, hi ta hetelela mabulu ya hina ni vatshami va le ka mbuva. Lomu hi nga ta kombisa ntirho lowu tameliweke hi xiyenge xa ta dyondzo a ku va vatsongwana va xikolwe va tlhelela ka tidyondzo nakona hi ta kombisa dyondzo yi kumiweke ndzhaku ka nxanisa leyi ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi a lokalidadi la ka Makaneta a xifundza xa Marakwene. Mpangalatiwa hi Monica Novela a bindzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ntlawa lowu. Uku navelela vuyingiseti byinene. Ndzhaku ka nxanisa leya ku taleriwa hi mati ni ndhambi, vatsongwana va hina va tlhelelile xikolweni ndzeni ka swikarhato va hlanganeke na swona. Mindyangu yi swi kotile ku kucetela vadyondzi a ku va va tiya va ya xikolweni. Ha swi tiva leswaku a ve nkama wa ku xukuvalisa swinene. Hikuva mindyangu yinyingi yi sale yi nga na nchumu, mabuku ma tsakamile, swipani swa xikolo naswona a swi nga li ka matshamelo manene hikwalaho ka ndhambi. Ndzeni ka nxanisa hinkwayo leyi, lexi tiyeke hileswaku tidyondzo ti fanele ku ya mahlweni vutomi byi famba. Ufambeni ka mintirho ya hina ya ku ya vona hi kusuhi hi nxanisa ya hanyiweke hi vatshami va lokalidadi la ka Makaneta, nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina amugangeni wa ka mbuva lomu hi nga ta nghenelela ka xiyenge xa ta dyondzo. Loko hi endzelile muganga lowuya, hakunene hi vone leswaku vatsongwana va xikolwe va tlhelelile ka tidyondzo. Kambe lexi hi tsakiseke hileswaku xiyenge xa ta dyondzo xifundza xa Marakweni xilulamisa swifihlulu leswi nyikiwaka vatsongwana a ku va va va ni nkhinkhi ya ku ya exikolweni hambiloko kaya va nga na swakudya. Vatsongwana na vona hakunene va famba hi ntalo hi ku tiva leswaku xikolweni ku ni xo karhi a ku va va dlaya ndlala tanihi ku vula ka xiyandla xa murhangeli wa xikola primaria xa ka mbuva Alvaro Xirindza. Hi ku landza hitanyika nkama mtirikulori Natalio Libombo akwafambisa mabulu lawa ni murangeli wa tajonzo Alvaro Shirinza. Aye muyingiseni.
3: Kama kungangena amati lawa ne foneluwe la mamana lana kume ashikole shile kusuhi ne nekaka mamana. Então, na minha chama quase o sonho na escola, como é que é uma caneta. Então, logo no fone dele, com uma de manguena, nem cheguei para ganhar um quacho, nem para andar em boia na escola, nem tata ganhar com la mulher a mabuco, lá uma aliança, aí uma beguila uma gabinete de rio, nem armazém. Para um ano, tanto que se fia a essa, uma computador, uma bega a essa, caminho fumo um ano. So como mata mali makul eluzile kune lawa malivura kutala ali na one ali para ku magarantira ku sungula lembeletsi maluzile ya kutala ka bona e por essa razão ka ku shush ini deficit ya malivura ka vatsongwana kusukela quarta quinta e sexta classe porque malivura lawa e mabekile para mata ganha ku matira masungula salembe a primeira ni segunda como malivura caderno a distrito de conseguir ele conseguir estocar em 100%. Mas para uma classe, ela é com a reposição, se vê, se cajata. Logo, e quando ele me livro, a fumunga munimissa a quaran que já lembra. Então, ele chega a chone, divulgar a tia, neva líder comunitário, porque não vai acompanhar a chocó, ele teve de Arce Willi, até dia. Se não estou em erro, acho que 27 de fevereiro, que seria a abertura. Então, não é, não é, não é, não é, e não é professora, engana como para o caçar o boi ali, porque a betinjela, a tingelicon, a falequil. E sofrer ele, tanto comunidade, tanto escola, porque não é, nem tem lá, nem índio, um é sangue, o chamaga, a colega, o jabuca é distrito de casa. Mas jimu kumina mbele na yena anleka processo drama fere. A tlelele kaya kwake. Manje lomanjwe na luzile. Aluzi minchu mwenyingi. Le shishinga konsigiriwa. Konforme ninga sa vayakela ni vayakela konsigirilu kukoka shingwane ni shingwane. Masha kutala shakubanga shukonsigiranga. Shi luzi wili. Porque nuka shenche kili kakumati matasa. Ate alenu kaini. Manje nuka la shkola kufambiwa ya maboti. Uma casa de banho, não é uma mãe submerso. Então, o gabinete na dona de lindre, na camada, numa sala de aulas. Então, chegou como é que na ficar já tangufo, mas após calefo, e conseguir ele com a mamãe limpeza, com a mãe, não foi lá lembro. E a mãe uma limpeza, não é professor, não é comunidade, lá vai andar no timbilo, tá, vai boiar, vai funicel, para tá conseguir a arrancar a anletivo 2026.
4: A navela que vai nito lá. Ka mungwana ni mungwana makali yenche kiki mushaleswa ku aisa manga yenche ka ku suhambi ya 2000 ya vonekanga indondzo muni hi kumiki ka leswi hi swivoniki mcini leswi hi donjike swona hi ta sungula ngana tatana wala xikole
3: bo andondzo ikone ku atindlela ta mati xo sungula no pode tfaleliwa e nem como vano, como com apoio do governo, tem que cujulo atingela. Chega com fulio, atingela, que com amate, magta ganha com a cufamba. E a vano lava chamaca lumoasse, opinião. Tinha que ambova escola, tinha que talvez cujulo angela, que coxi, ambeli, ambangualense. Porque a amate luma caltaca sempre, pode ficar ela, mas lembre, dracone, mas acha ela uma boa. E na dumba kangu shakusta kumana inga tibekiselanga loko mochala mungo buya munduku shungo chala shiripitira michumule inga incheka lembeleri. Na mshujula kwa iti longisela kuambiwa ambuwa shkole podisha ambiwa shapizu para kakulu inga enandami kukonsikiriwa ususeula avanwa kanya akututumelana. Na dumba kangu shakuluka shkole lesha shova mbangu wale enli. Havana vangeti famba vaya trama kaka mimiti nguani. Akuta kiriari wa centro akwini a shkola. Mas como shkola na shona sikufikari submerso, foi difícil. Shkumeke na fikaja tangufu. Então, indondro para ine, porque tem que chamar na edifica, ela só qualquer ciclo, a mate, mata a classe. Mas como escolhe também, ainda como, porque sem apoio do governo, e ainda como membro da direção, ainda a iniciativa é que, ainda como ele é, a escolha em Bangalore. Deixa eu te julgar com governo juntamente com a estrutura local, logo com o mbangu, bajula mbangu para que projetar e aí a futura escola. Para fingir a gente que me chamou Fananile. E talvez o Gamis, talvez também a Lama Chamba, porque não é a Dream, não é a Massimo, mas a Massimo lá, eu quase fui família demais. Logo, como ela, talvez lá não se beu, porque ele lá escola, vai sair levar uma maneira, no projeto da alimentação escolar, Anga Pronai. Então, e Tchelo Tchagupuna, também a minha família, qualquer entronguana dona da escola, a passar a refeição. Mas para o Kuma Minchum, a cocheca, canela, uma verdura, como é que ela fica rata? Porque nem vamos mamar, vai nas beu, já gostar em Jaine, vai estar ganhando com o diálogo. Então, aí está com bela, tanto para a escola, assim como para a comunidade, que está chelela, ela mas assim, ganha com ele, a com o diálogo.
4: O canele, para o Naita, está lá, e vou nem a escola com Benhana. Na kusekiwa nikola xikole ihlasa kuma leswi ku ka swekiwa hi wini hedzi bindzu leti byi kumekaka hikolaka ku va ku ni projeto leti la xikolo
3: ya mabenefici manyingi yini ku tala ka vatsongwana vebya komunidade lani i pescador i agricultor ku tala ka vana loko tlhasa nkama lowu a va byala mpunga vatsongwana va nga ti xikolo a va ku xayeni ka tinyanyana mas angama hi nga introduzira projeto a ka na ntsongwana ya ka tinyanyanini a ka na ntsongwana ya ka a Luandle. Hinkwavo pandela xikolo ka na ma desistance. Alla ni nga hlaya swa ku zero desistance. A ma desistance nga na wona lani. Hi loko mamana teka n'wana famba a rhuvya nga byeli nchumu. Mas em termo de abandono escolar, a na wona. Em termo de participação ya rapariga na escola, desistência da rapariga é zero. Em termos de aproveitamento, na kona ya melhorar, ku fana ni a ku tlula malembe laka ku a hi nga na a vatsongwana va nga a hi nga na Pronai. Porque vatsongwana vanyingi va nga buhi xikolo, a buya undiya sim, undiya nawu. Mas swoswi todos os dias hi ni vatsongwana na xikolo.
1: Xiyenge xa ta dyondzo loko xi kombisa ku tsaka hikolaka ku kumeka ka ntsongwana exikolweni. Vutomi ni mahanyela hi kutsongokutsongo swi tlhela swi vuyelela ka matshamela ya tolo. Hambileswi swikarhato swa haleki kona. Hikuva a ku seva ni tindlela ta ku va va ya kitiku va sangulisa mintirho ya vona ya vurimi mati mali makulu lomu masin'wini ndzeni ka nxanisa hinkwayo yi hanyiwaka hikwalaho ka mhangu leyi ya ntumbuluko vatshami va ka mbuva va dyondzisa nchumu a ku va ha xona va tilumukela ka timhangu tin'wani ti nga tshukaka ti humelela a hi yingiseni a dyondzo leyi.
5: Andondzo leyi kumeke papayi mi fanele ku va dya loko va ku mati mabuya ya hamba hi swi kota ku va hi chava. Ha ni leya ku a ya swi twa swa ku mabuya maxina ma twalelaka kule ku ha ma nge tinghena. Ha ma nge tinghena maxixa hi ni nchavo kutani hi ta chava hi ta hamba hi chava na mbo va lembe byi ta ka va ku mabuya hi ta chava.
4: Swi
5: chukisile swa nan'waka.
6: Andonza papaye hi kona hikuva loko swi humelelile lomu a hi tshama hi ku ma nga ta nghena maji se ma nghenile swoswi ku lava se hi cawuka hi swi tiva leswaku laha hi nga kona hi le ka ku yini hi tlhela hi kombela ni wo mfumo u hi pfuna hi ku hi hambela ndlela ya misele para leswaku mati ma ta kuma ku kokeka hikuva ndlala yikulu yi la ka mati hina la ka hina la ka mbuva ma dya mahume futhi no makaneta hinkwayo ama jama hume
4: na manje hi vona va mamana ni migomo lomo makala kunene mati
6: ama jama kale swihlo swikona vola va vanga ta hamba ma system va hi bekela ma tornera va kona manje ambi loko vo ku vekela a tornera dza le kaya na masinwini na unga hi whatsapp andala ikulu hiku ama sinwini hi rini kuve hina hi ntalo wa hina hi hanya xikomo lomu ka matiko wa hina lomu hi pfuneka xikomo ja akuzanga ku vena ndlela ya ku huma mati kusukela hobyani mathinani makani ya ita mbuva hinkwaswo ho hlupheka hikuva hi masin'wini ja loko a mfumo a wu hi twa a wu ta hi pfulela tindlela ta para ku ta huma mati para hi ta kuma ku sunguluka para hi endla leswi swi nga ta hanyisa mimiti hikuva hi nge gwenti kusuka hi laha ni nkwama wu ya marakwini ku ya xava matsawu ni yo mali yi kumeka kwini akuna male ho hanyi vanwani va lwandle ni ko lwandla ku kumeka nchumu u ta lwandla kona wa vuya u ta enjhani phela lwandla kona nchumu lexi xi endleka ku hina hina hi nyimaka lomu tikweni lomu kaya ntlhaveni hi endla leswi swi ringanaka para swi hi hanyisa xa a xikwembu xi holovile nyin'waka ku na nchumu hi kombela ni wamfumo u hi wona ku hi vana hikuva ho hlupheka khani mama
4: kunene a xanisa yikulu hakunene hambi u va hini hi tlhasiki a byanyi bya ku da a hi se ra byi vona ho vona byanyi bya ku va byi da hi to tinguluvi mpela ka oho havambi to tinguluvi na tona hi ta byi pfumala a ni se vona marhanga lomu kumbe nkompfanyi wa kala kokwa a ndondzo leyi mu yi kumiki heyi
1: eyi a ndondzo ya mati ma ta hi chavisa vhela sa a mati lawa ma hi nghenisi leswaku hi nga xi tivi swaku hi pfara hi khoma yini hi yenca yini vhela na minguluvi a yi di nchumu a wu nge wu voni nkomfana la a ni ndhambi te ta gaya njhe leswi phela tinyiwana lebyi byo mila a ku nghena byanyi a mi fa loko hambi masiku ni ku tlhasa lomu mfaka ma nghenile mati ma tlhasa ha kona wo tlhaveka fofo ku byi tshwa byanyi byi file hi mati a ma hisa mati kambe leswi vhela hi le laha hina hi ni dya hi le xikolo teke hi teka a grammatika hi beka a ti a swifuveni hi tiva leswaku loko va ku swi ku njhani podi va ku mali manyisa hi tshama hi le antente swaku impela mati ya hina mabuyi leswi hi filela ku tshama na hi yilela swo ku va ku hi lawa hi tshama na hi le antente
4: malembe hinkwawo lawa swa ku fana na leswi swi nga sami
1: swivaa nge swi vona papayi a nge swi vona hisambi ye 2000 a yi zanga yi tlhasaka leswi yi tlhasanga hambi mpunga phela yini ha kwevelilenyana lomu ka swisavana kwa sale ku hi va hi sala hi swintshwa majina waka ne ne nchumu ne hambi senga ye kone kwena nchumu nyaka
4: kutani mpyini leswi mu dondzike swone hi kona ka leswi swi humeleliki vuton'wini byeni
7: a ku dondza hi yo ndlala ka ku swi vona leswaku lani hi ni direto bya ku leswi ma teketa siya loko ma buya hi va ni ku chava malembe mambenyana a ma buya kambe mpa ma nga tlhasi lomu mpfaka mali kona nkama lowu na hi ku makhelile kambe xa a ndondzo ha yi vona nambi hini hi nga gangeni kambe ke swa fana hikusa a nyaka hi kona lomu ku hi hanyisaka a nyaka hi kona lomu ku hi hanyisaka swaku hi fambela kona xa pfa hi kombela leswaku vhela nguvu xa xikulu ngopfu hi wo musele i xi hi kombelaka xona swaku kumbe mati lawa ma nga kota ku hantla ma famba hi kota ku fulambela nyaka hikusa ka vutomi bye swi hinkwerhu hi hanya emasin'wini vavanuna vavasati hinkwerhu hi hanya emasin'wini
4: i swona mama na murhangeli ndondzo leyi mu yi kumiki ku leswi swi humeleliki mpyini leswi mi nga hi tshandzelaka swona
8: ka nkama wa swihoxo ka mati lawa hi ma kumeke swihoxo dyondzo hi nga na yona ntsena hi ku tshama hine hi swi tiva leswaku lomu hi tshameke kona i tindlela ta mati a loko va ku mati ma buya hi va ni ku chava hinkwezu swi kota ku hantla hi tsutsuma hi ya mbangu leyi tlhandzukeke a ku va hi nge ti chuka hi lahlekeliwa hi vutomi byebyo hi khola ka xitsetsembuzi hikusa a xitsetsembuzi hi xona xi endleka ku munhu a lahlekeliwa hi vutomi bya ka kwake kutani hi fanele ku va vhela hi ka kunene hi tshama na hi tivonela hi va hi swi tiva swaku mbangu lomu hi nga ka yona swihoxi a hi fanele ku va hi nga tatela ku keletela swikhele a hi fanele ku va hi nga gula minsinya leyi nga ya malembe na yi titshamelile hikusa hi swona swi ya ka phambili naswona ku va swi hi pfuna ka ku mfekela mati
9: ri xile hinkwenu vahanyi tiku mina ya vi tidyanga hi mina Epifania Magaya i representanti wa Localidade de Macaneta em substituição ka chefe wa Localidade.
10: A mahanyelo ya namuhla hi wola ya ku va kazateka vone maxina medida du possível va hanya hikusa lava nga ni xibarakana va swi kota ku ya gweva va buya va xavisa xa vone na va kota ku va zama ku ku va va famba va ya xava va ti hanyela hi swona ni ku ku byalabyala kolomu makaya va ta kota ku va va dya swo swi va kontsigeraka ku byala kona
11: u nga hi siyela yini mamana swanga murhangeli wa muganga lowu
10: mina lexi ni ta kahla xone hi mayelano ni mahanyela swoswi ntshaku ka tindhambi hileswaku hi kombela poyo loyi a nga ni xa ku hi pfuna ha xone ngopfungopfu to timbewu hikusa loko hi kuma ku da hi va hi nyika mimpunga hi da hi to da kwalani swi hela kambe a timbewu hi tona ngopfungopfu hi tijulaka hi kombela mu hi poyara ngopfungopfu hi timbewu nga va ta mpunga hi nga va leswi swa makhofu swa maortikula swa ku byaliwa nkama lowu wa xirhami lowu hi kombela ngopfu swinene mu hi pfuna hi to timbewu ngopfungopfu hi timbewu Ashimwana ninge fihlaye ngofu porque ka pfuliwe misele. Eh ja loko ka pfuliwe misele mbora mati ma thema tala maji. Ya lavitela swa ku swinga ku yini. Ni wo mfumo na hone wa ta tla ungena para u zama ku kulungisa yo misele lomu ku pfalekeke lomu a ku pfuliwile maji ku theleke ku pfaleka hi mhaka to tindambeleti. U ta zama ku lungisa. Ngopfungopfu hi jola to timbewu mi hi pfuna ngopfungopfu ha tona.
1: Marito ya vatshame va le ka mbuva loko va kombisa dyondzo leyi va yi kumeke ndzhaka ku va va taleriwa hi mati ni ndhambi emugangeni wa vona. Muyingiseti wa ku rhandzeka, nongonoko wa hina wa nyamuntlha u gamakola. Hi navela leswaku u ta ve ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wu taka, hi tshembisa u ku tisela mahanyela ya vatshami va le ka xixongi a poxa administrativo ya Ukalanga xifundza xa ka Manyisa ndzhaku ka ku taleriwa hi mati ni ndhambi. Misalisiwa hi Monica Novela a bindzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta.
2: Anjangwini hi kuge hi bula hi nga vanwe.

0: impela impela leswilixeke wena u to tshama emavoko xana na ikorali ipemelweye wa ka pulana angolixile na wena u fanele ku va u phendla ndlela ya wena u endla xokari a swina byali swa karata kambe na wena cavanga ka jonza mpulano u swi vona swoka si leswixeke ni fanele ku va ni endla yi a ku va ni tipfuna a ku va ni seketela ndyangu wa mina yendla xokari u nga tshami hi mavoko swo swa yila
1: ix garitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tinki ni ya xibedhlele
2: i mhaka muni wena wa xinyimbani
1: weno karitawu la mina la xibedhlele li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
2: ya i mhaka leyo hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermeira a taku a hi mu vutisi
1: infermeira lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
3: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
3: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
3: swin'wana swi nga lahleka hi nge he swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela
4: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi hi fonele 8231

0: Ini ku tshemba leswaku hakunene muyingiseri wa ku rhandzeka se u khindlimukile u zama tindlela ta ku va u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu hikuva ha loko u nga se khindlimuka swi ta hi karhatela hikuva swo swi tikweni hinkwalo hi le ka Sezoresh.
1: Radio Mosambique, Maputo.
0: Nkarhi wa ku va hi kuma Journal da Manhã hi ntirhisano na Antena Nacional vuyingiseti byinene hi na havuya ku nga le khale.

0: Calmania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Njani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
1: Wa tlanga? Kasi alina swimuxanisa.
2: He, aliwo ntungu woluya wa kolera la kubaliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wutla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
2: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
1: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
2: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
1: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwana u phakeliwaka hi vata u dawo.
2: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta wudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash mats no acalte que escreve a campo. Acalta um belo axungula. Acalta um belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
2: O meu mungo é cavacuze. Levantango. Tênica campo. Wasa tanga bela kangwana wantano wati weti atulela mbelu wa mpepo.
1: Kasi ya naendla yini?
2: Sati wa mbe wa mpepo, ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo. Wasa tilwe, haiendla sukombisi swa kubeni ngwana karati rumasila ya kuhluluka. Makambe manyingi, akomba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluzi.
1: Xingwani xa kusima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Oi, nisso é boi, mina. Ai, mina, eu não vou naco. Lá não lá vai ter lá com chamba mandla. Kambe ish sei iwayini kambe maseve yikusele waya mati
7: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudi
6: ha ungaza ufa hindlale kukala unga hlamba nga isipho
7: maseve loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulavaka kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
6: Se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile
7: hi matihlo ya nyama nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
6: Ha, se swi vula swa ku ti dlaya hoxe
7: ixi hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
6: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
7: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si.

0: ho xikuvala mngani imaka mu
1: lana ninga kona la swa ku ni ta ku yini ani swi tivi
0: ku honeki yini kambe karaleka hi swo biya a ise ganga ndambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndambi phela ni xikuvalisaku karita unlanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati ani swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: ani ku swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita unlanyezani humaka swona leswi
1: ninge humeka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko n'wana nga tlhavi tingezana tivekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karitawu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique

9:04, xikombela ku khomeliwa ngopfu swinene ku ni leswi kalaka swi nga fambanga khwatsi haleno, kambe ngi hinkwaswo swi lulamile ku va hi kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo.

Namuntlha ku tlangeliwa siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika hi xiyimo xa tiko mintirho yikulu yi landziwa doropeni ra ka Matsolo i mintirho leyi nga ta rhangeliwaka hi holobye nkazi wa ta ntsongwana wansati ni mahanyela mintirho yi ta endliwa a Instituto Industrial a doropeni ra ka Matsolo nkarhini wa kona holobye nkazi wa ta ntsongwana wansati ni mahanyela Yvette Alane a ta va kumeka ni murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule. Ndzeni ka ku ku tlangeliwa ka siku ra 16 ka junyu siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika Secretary General wa nhlangano wa wansati wa Mosambiki OMM a ta kumeka xifundzankulu Maputo Cidália Joao Oliveira a ya a xifundzeni xa Boana a Boana. Secretary General wa OMM a ta pfuxela macentro de acolhimento a mugangeni wa ka Masaka. Leswo swi endleka nkarhi lowu Procuradoria Provincial hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vulaka leswaku a ta ya mahlweni ku tirha makungwini na ku va ku herisiwa timhaka ta va ku dumeliwa ku xanisiwa a vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu i nhlamulo ka swikarhato leswi pfukaka ka masiku nga ka wona swa ku va vatsongwana va xanisiwa mfunsi va dlayiwa ka tindhawu to hambanahambana ta xifundzankulu Maputo. Muniko mahungu ndzeni ka Procuradoria Provincial a xifundzankulu Maputo José Manuel a hlamusela swaku hi tlhelo rin'wanyani ku na ntirho wu nga karhi wu landziwa hi ntirhisano ni swikolwe ndzeni ka ntirho wa kona ku vumbiwa manukleo a nga mintlawa ya vatsongwana a swikolweni leswaku hi hlamusela a risima ra ku va ku landziwa a mahanyela manene. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo namuntlha a sungula riendzo ra masiku mambirhi a xifundzeni xa ka na mahaxa a xifundzeni lexi Manuel Ntula a ta pfuxela tindhawu to hambanahambana ta risima a ka mahanyela nambi ni vukosi bya xifundza xa ka na mahaxa. Manuel Ntula xifundzeni xa ka na mahaxa a ta tirhela a ntsindza ka xifundza a va na kona kumeka xikanikiseni xa le a ka Xangalane. A xifundza xa ka N'wamba namuntlha xi landza mintirho yo hambanahambana ka yona ku humelerisiwaka a ku pfuliwa ka makungu ya ku va ku nyikiwa nseketelo ka vatsali mahungu va nga ta ti humelerisaka a ka ku paluxa mahungu ya xifundza xa ka N'wamba a Premio de Jornalismo a xifundzeni xa ka N'wamba ri ta pfuliwa hi murhangeri wa xifundza lexi Carlos Musanyana ntirho lowu wu ta landziwa a xikanikiseni xa Gaxa. Vakainamnika mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana ndzeni ka gingirika ri xilani.

9:07 a hi le ka rihiku ma mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muyingiseto ku rhandzeka Tsundzuka, loko navela ku rungula maxaka ni vanghana swi tikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wo haxi hi kumeka doropeni ra ka Matsolo a ri wa da resistance ka nhlayo ya 3:18 nakona u nga swi kuma laya bara ka Futuru Medlore ka Mateo Jordan Simango kule Bayro Ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmera ndi Taninga baraka vovo Sisila le ka N'wamatibyana baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelari ya Karu Chambale le Beluluane baraka Armando Shop le Matendena Quarteirão 68 Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade Quarteirão 14 baraka N'wamunyenge hi le Boane a Bayro 2 ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial de Maputo. Hi emahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka ka wa vumbirhi lweyi 16 June 2026 siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika siku la Mueda ave hi siku leli hi 1960 vana va tiko va xanisekeke va dlawa hi kola ka vukolonyi bya Maputukisi. Dia do Massacre da Moeda.

0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni ashibedle.
1: I maga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku nta ku we mani, anishutivi.
1: Ya, I maga leyo. Iku salaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. A ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: 9:36, xi vula leswaku nyamuntlha i siku lekulu, i siku la ntsongwana xiyimo xa matiko ya Afrika, nakona i siku leli hi tsundzukaka vana va tiko lava va xanisiweke, lava dlaweke avaidzase xika junyu wa 1960 hi nga va ni Massacre de Moeda, nakona siku leli li ndzulutiweke ku va Dia Dominical. Hi le ka wara la wumbirhi ka nongonoko wa hina Gingirika Maputo, hina Alberto Paulo Allen Lixile.
1: Kunene Rixile, Monica Novella Rixile va yingiseti va Radio Mosambiki vhela le ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Entri lowu hi xiyimo xa tiko minkhuvo yi ku leyi endliwaka kwalomu wa xifundzankulu Maputo, leya a Institute Industrial da Matola, mintirho yi rhangeliwa hi Yvette Alani, i holobye nkazi wa leti yelanaka ni ntsongwana wansati nambe ni mahanyela. Hi ya kona a xikola industrial hi ya kuma Veronica Sidumu ku va a hi tshandzela swa ku ntswini leswi ka nkarhi lowu swi endlekaka a ndhawini leyi. Veronica Sidumu Rixile.
0: Lixile Monica Novella, Lixile Alberto Paulo, ni muyingiseti wa Emissor Provincial de Maputo, ni angula kusukela lana a doropeni la ka Matsolo, lana namuntlha hi xiyimo xa tiko ku landziwaka a siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. I nkhuvo u rhangeliwaka hi holobye nkati wa xiyenge xa ta genere ntsongwana ni ação social Yvette Alani, lweyi se a kumekaka ka ndhawu leyi a ku va rhangela mintirho leyi. Ka ntirho lowu wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, ku kumeka vatsongwana va ku ta hi swikola swa ku hambanahambana lava hi tlhelo lama ambalela va ambaleke kahle, swi kombisaka swa ku va le ka siku la vona la nkhuvo. I swinyingi leswi swi vekisiweke ku va swi landziwa laha kusukela ku yimbeleleni, ku cineni, mikhwepa yinyingi yi ta twala laha, leyi yi tlakuxaka ntsongwana ni ku va ku vekiseriwa timfanelo ta yena. Ntsongwana lwi eka masiku lawo gamu ku twalaka swikhalo hi matlhelelo yo tala, hikuva a endleriwa tihanyi tin'wani a ti endleriwa ndyangwini wakwe, a sindzisiwa ku famba masangu hali ntsongo, mhaka yi endlaka leswaku vumundzuku bya yena byi kumeka byi nga vekiseki. Kutani hikwalaho ka siku leri nakona ku ta anakanyiwa mayelano ni mintirho leyi landziwaka kumbe leyi fanelaka ku va yi landziwa a ku va ntsongwana a kulaka matshamela manene a va a vekiseriwa mundzuku byinene. Ka nkarhi wa sweswi hi ni mun'we ka vantshwa vatsongwana va kumekaka ku ta tlangela a siku leli, hi ta n'wi losa ku va hlaya nchumu kumbe a tsakile kumbe a li vona njhani siku leli. La wuxeni hi vulavulaka mintirho ya Radio Mosambiki, kombela viti ku sungula.
2: Fernando Arlindo Xirinzi.
0: U dyondza xikola ma?
2: Mariana Mokesh.
0: A ku kumeka ka wena la u titwa njhani?
2: Ni twa ni tsakile. Tsakileinene swinene.
0: A siku la namuntlha li hlamuxela yini ka n'wina?
2: Hlamuxela siku bya Prince African. Bya ku va hi festexan.
0: I ncwini leswi mi nga swi lulamisa exikolweni ku va mi ta swi kombisa laha?
2: Va hi ensayara swa ku hi fambaka ku ntiniwa duri hi ta sukaka sweswinyana hi ta a presentana.
0: I ncwini leswi swi vonaka swi endlekela vatsongwana swi ku vavisaka?
2: Swi endlekelaka vonaka i ku va swifukuwa swi biwa hi vakokwa wa swi nga veli madirito ya ku swi tlanga swi endla mitizo ya ku bindza.
0: Loko ministra leyi a nga laha Yvette Alani o ku vutisa swa ku i ncwini leswi a wu navela ku swi kombela swa ku ni ta swi endlela vatsongwana, i ncwini leswi a wu ta swi kombela?
2: A ni ta swi kombela swa ku a swi vona swi ve ni paji.
0: Hi ku vona ka wena paji nchumu xa lisima ngopfu. I marito munhu u nga rhandzaka ku va u ma hlaya u ma hlayela vatsongwana ka siku lela vatsongwana?
2: Ava marito.
0: Xiyimo xa xinene lexi a wu navela ku xi vatsongwana va khalutaka xona?
2: Va khalutaka xona i ku va ve ni madirito manyingi ya ku va tlanga va ri xipetarini.
0: Hi swona khani mambu i marito ya mun'we ka vatsongwana va kumekaka ka nkhuvo lowu wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, lowu hi xiyimo xa tiko u landziwaka lana doropeni la ka Matsolo na wu rhangeliwaka hi holobye nkati wa genere criança ya ação social Yvette Alani, lweyi a pangalatiwaka hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo ni swin'wana a swirho swa mfumo. Ha tshemba swa ku lomu nga kona mawutwa mawulo wa vatsongwana, hi vatsongwana va vanyingi lava tipatsekela lava va teleke ku ta tlangela a siku la vona lembe leli, a siku la ku tlangela a ntsongwana wa tikokulu Afrika yi tlangeliwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge Access Universal a Agua, Saneamento e Higiene para todas as crianças em África. Leli yi humelerisaka swa ku a vatsongwana hinkwavo va ni mfanelo ya ku va va kumela ku va va ve ni mati ni vubasisi ni ku va va ve ni vutomi byinene, hikuva ha tiva leswaku va ni minorho leyi va nga nayo ku va va yi landza loko se va ta ve le ka ntanga ya kahle loko va ta va kulile, kambe loko vutomi la vona li nga linene swoleswo swi nga ka swi nga koteki ku va va ta kuma mavabyi hi mayelana ni ku tika ka wona swi nga ha endla nakona ku va va luza vutomi. Kambe xa ntshima lexi ni xi vonaka i ku va timfanelo ta vona ti vekisiwa ku va vatsongwana lava va kulaka matshamela manene, kutani hi leswi hi nga swi hlayaka mayelana ni mintirho ya ku sungula leyi landziwaka lana ka matsolo namuntlha ku amukeliwaka mintirho ya ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Monica Novella, Alberto Pau, Muyingiseti, hi leswi hi nga swi hlayaka mayelano ni siku la ntsongwana wa tikonkulu Afrika laha Xile.
3: Hinkwomu swinene Veronica Sibumu, ya na mahlweni hikuva ni mintirho yinene hi ya mahlweni Muyingiseti wa ku rhendzeka kunene i siku likulu i siku la nkhuvo, hi fanele ku va hi londzovota ku va hi ya mahlweni hikuva hi cuvuka vatsongwana va hina hi swo swi na hetana hi vula hi cuvuka vatsongwana va hina hi laha swi lavekaka ha kona, hi va dyondzisa hi laha swi lavekaka ha kona, hi hlonipha timfanelo ta vana lava hi laha swi fanekelaka ha kona, hi va komba ndlela, hi lulamisa evumundzuku bya vona.

0: 9 horas na 47 minutos, kunena ene ni mahlweni kuva hi hlayisa avatsongwana hi nga tshuki na kutsongo hi va veka nhlambulo hi nga va seketeli a rhambiwa leswaku minkarhi hinkwayo vatsongwana hi va seketela. Alberto Paulo.
1: Va seketeleni vatsongwana we Monica Novella. Funtsi hi va vhikela ka timhaka leta udzahi bya timbangi leswi la. Vatsongwana va fanele ku va va tinghenisela ka timhaka leti endzeni ka sweswi mihlangano yo hambanahambana tolo yi chololokeke kun'weni mfumo lomu xifundzankulu Maputo na va sola timhaka ta vudzahi bya timbangi. Ka swona ku tiviwe leswaku ku na vanhu vanyingi vatsongwana nkarhi ntsena va nghena ka swibedhlele lomu xifundzankulu Maputo mhaka yi sukelaka la ka vudzahi bya timbangi. Mahungu mata na Veronica Sidumo.
2: Lin'we ya vanhu na vanharhu va amukeliwile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo fambeni ka ntlhanu wa 2019 ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona hikwalaho ka ku dzaha timbangi ni ku phuza mabyalwa hi ku tlula mpimo. Ka nhlayo leyi, 60% i nhlayo ya vatsongwana va tintangha ta kusukela ka 15 ku ya fika ka 15 ya ku velekiwa. Mun'we ka vona a luzeke vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Swikola ku vonekaka ngopfu timhaka ta vudzahi bya timbangi ni ku phuza mabyalwa i sekundari ya va Liberdad ka Matsolo, Musumbuluku, Mahlantsweni na Zona Verde tanihi tinhlayo ti humaka ka hofisi ya Nyelaka a ku lwisa vudzahi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Murhangeri wa mintirho ya ta vudzahi ya xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a tsatsi vadyondzi hakuva va nga tingheniseli ka vubihi lebyi kambe un'wana ni un'wana a ti langutela ku li yena enkongometweni ya kwa a nga honeteli a wu mundzuku byakwe.
3: Vocês têm que lembrar sempre que vocês, cada de vós, tem potencial muito maior do que vocês pensam para resistir às drogas. Vocês são capazes de alcançar grandes conquistas, construir carreiras de sucesso, contribuir de forma positiva para a sociedade. Mas para isso é essencial fazer escolhas responsáveis todos os dias.
2: Murhangeri wa hofisi ya Nyelaka ku lwisa vudzahi bya timbangi xifundzankulu Maputo Lydia Nafaya a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xi rhangelaka xi karhi xi landza midokadokisana eswikolweni ni le migangeni hakuva swin'we ku kumiwa nhlamulo eka timhaka leti. Mahungu lawa ma paluxiwile musumbuluku lowu ka Matsolo fambeni ka nchololoko wu yelanaka ni ku lwisa vudzahi bya timbangi.
4: O gabinete tem estado a realizar várias atividades, workshops envolvendo conselhos de escola, secretários dos bairros.

0: ya mhaka leyi ta ka na stelo ya karhata kambe ha tshembe swi leswi bohiweke hi mfumo loko hi za hi twa holobye a ku lani hi zama leswaku a va bohiwa va huma jele va ya tirha ku va va kota ku va va hlayisa emindyangu ya vona swi ni lesima kambe swo chavisa
1: swa chavisa swi nga va swi nga chavisa kambe swilo swa ku a hi swi tolovelanga
0: hikuva hi nga swi tolovelanga swa endleka hikuva hi nga swi tolovelanga kambe hi ni ku dumba leswaku swa endleka na vona a ku za va swi vula va swi vona leswaku swa twisiseka
1: na ku va swi dyondzile ka tindhawu tin'wanyana va swi vona leswaku hayi kho leswi swi nga fambelana ni tiko ra hina se loko swi endleka ya bonga
0: impela
1: se na ka we munhu ka novela mentagemeta kola
0: hiswo
1: ta vuya mundzuku salani kahle
0: inkomu yana ni mahlweni ku va ni makhisimusi manene siula ntsongwana
1: kani mambo na ngwe
0: ina yonze khale ka swona.

0: inkomo Veronica Sidumu hi kola kama ngulawo ya utlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi ximu xa mateko ya tikongulu Africa la mintirho leyi rangeliweke hi holobye nkazi wa ta ntsongwana wa nsati ni mahanyela mahungu ya ku yelana ni ta ntsongwana ya ta vuya ka wona ka nongoloko lowu loko ta kumeka xifundzeni xa Bohwana lomu namuntlha kumekeke a Secretary General wa nhlangano wa nsati wa Mozambique OMM Sidala chao ke kankar lo akara kumeka kwa shfunzeni sha Bohwana lomu kumeka kona ikola ka kutlangeliwa ka siku ra 16 ka Junyu Sidala chao kata kumeka a centro de acolhimento mugangeni ole ka Masaka lana ngata pfushelaka ava bula ni vatsongwana va yamkiliweke a muntini lo hinkwaswo swi kumeka ndzeni ka kutlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimu xa matiko ya kulumba a tiko nkulu Africa mi nkuvule ya vone kana kona hi swi kolwe swo hambana hambana lomo swikolweni ku karhi ku endliwa a mi nkuvu ya ku tlangela a siku leri hi vulile ta kuma xifundzeni xa Bohwana a Bohwana ya kuma David Ntimana David enhlikani u kumeka kwika kona se a fikile Secretary General wa OMM
1: enhlikani Alberto Paulo enhlikani mwinfeti kunene yangula kusukela a centro Luz na kunene anga ndawu leyi ku rirula ka kona a vatsongwana lava pfumalaka masikanali manene hi kumekelani kupfungaleka riendzo ra Secretary General wa OMM Sidalia Chauki laha a taka i riendzo leri katsiwaka ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika na swiritano ka nkarhi lowu hi ni ntsongwana mun'we loyi hi nga ta bulaka na yena kola a centro ya kulimeni nhlikani hi nga va yi kula na mati
2: nimibala ivisini
1: a yi tivedile u lani kusukela lembe mani
2: milani kusukela desinna
1: lowa yi mahanyelo ya lani tembe
2: ha lani hanya bene notikiyanena vona kona
1: namuntlha siku ra siku ra vatsongwana xiyimo xa tikonkulu Afrika hi wa hi marito nga mahlayaka
2: ngani ku takile ntlangano hi nga na wola ni ku bona bona ku ya matsumba mbenyana ku tsentsa wesi
1: kan mambo na iyenge samarito mavulaka leswaku a centro leri ku ni mathanomakume na manharhu ya vatsongwana va tintanga ta kusukela ka munhu wa malembe i vatsongwana lava va pfumalaka a matshamela manene van'wana va feliwe hi vatswali kasi van'wana u kuma leswaku a feli hi mutswali mun'we van'wana va pfumala matshamela ya ku va va kota ku va hanya tanihi laha swi fanelaka kona xileswo a centro leri vatsongwana lava hinkwavo hi lava va tekeke ri ta va hlayisa laha ri va nyika swakudya ra swi kota ku va ri va seketela ka ta dyondzo va dyondza kusukela a primaria ku ya fika dance na segunda class nakona loko hi ta va hi bulile ni murhangeli wa centro a ringulile leswaku va va seketela vatsongwana lava va za va dyondzela mintirho yo karhi a ku va va kota ku va va tipfuna hi lawa marito hi nga ma vulaka ka nkarhi lowu kusukela lani Masaka xifundzeni xa Bohwana lani u mutiweke David Ntimana enhlikani Albert Paulo
0: enhlikani yena mahlweni kuva na ntirho wunene David Ntimana kusukela xifundzeni xa Bohwana lomu namuntlha ku yimeriwaka a Secretary General wa OMM Sidalia Chauki ya xifundzeni xa Bohwana ndzeni ka ku kulungeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika swoswi hi ta vulavula hi ku seketeliwa hi mintirho ka vanhu lava va kumekaka swoswi va bueliwile aka makhotso ya lomu xifundzankulu Maputo mahungu nkwawo matala seliwanyisa
3: Kutlula makumambiri wa magidi wa vabohiwa va hinkwarutiko va ta kuma nthomo ku va va nyikiwa mintirho ya mavoko ndzeni ka ku va va pfuneka hi timali leswaku va ti ta pfuna vutomi ra vona ni ra mindyangu ya vona na va kumeka khotsweni enhleni ka sweswo ka majele ya ku hambanahambana ya tiko va pfaleliwa kumbe vabohiwa va karhi va upfisiwa hi leti yenelaka ni ta ku tiva mintirho ya mavoko swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha ta vuvatli ta vupendi ku soldara ni ku rhunga ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka ti-compound ti nga ri tingani atikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Msambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateo Size loko a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla dokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe ku tholisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateo Size a vuli leswaku ka lonkama mfumo wa tiko wu karhi wu bula ni vinyi va tikomponi, vinyi va machapu ni van'wamabindzu va ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
4: Si já temos muitos. Essa feira é apenas mais uma voz, grito para que aqueles que não ouviram esse apelo possam perceber que existe essa possibilidade de contratar os nossos reclusos ao bom preço para poderem desenvolver as suas atividades. Temos muitas áreas, temos área de produção, carpintaria, serralharia, e são muitas áreas que nós temos. Temos situações em que a pessoa que está recluída é o único responsável, provedor da sua família, e ao estar fechado na cadeia significa estarmos também a matar a família que está lá fora. Então, esta possibilidade de contratar os nossos reclusos para poderem trabalhar fora permite que tenhamos esse descongestionamento.
3: Nkameno kona Mateo Size a vule leswaku a ku tholiwa ka vanhu lava a swi vuli leswaku ku khatisiwa ka voho ku tohela, kambe voho va ta huma lahana khotsweni kumbe a jele va ya ntirhweni va huma ntirhweni va tlhelela jele ku za va ya fika magamu ka nkama lowu vekisiweke ku va va khatisiwa kumbe ku hela ka pena.
4: O que nós estamos a dizer é que continuam a cumprir as suas penas, mas ao invés de estarem ociosos nas celas fechadas, temos a possibilidade de aproveitarmos essa mão de obra para poder produzir e desenvolver o país, mas estão em cumprimento das suas penas. As penas só se extinguem com o cumprimento delas ou com a morte do recluso.
3: Marito ya holobye wa ta vululami ni ta vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateo Size loko a vulavula hi ntirho lowu mfumo wu tameleke wa ku va ku pfisiwa vabohiwa va majele va kumekaka ka majele ya ku hambanahambana hi ta ku tiva mintirho ya mavoko enkongometweni wa ku va va tholeka ka tikomponi ta ku hambanahambana leswaku va ta pfuneka voho ni mindyangu lomu va humaka ka yoho, hikuva van'wani ka marito ya Mateo Size i vinyi kumbe varhangeli va mindyangu, kutani a ku va va kumeka jele swi vula leswaku mindyangu ya voho yisale vusiwa nini.
0: Ingomo stele manyisa hi mangulo wa fika makumu ka nongoloko enhlikani maputuwana namuntlha va ka hina mivena Albert Paulo kun'we na Afonso Magule arhlikani.
5: Enhlikani maputu nongoloko wa ta majungulo ya siku a xifundzha nkulu maputu.
6: Inkomo swinene Alberto Paulo loko mutavamos kotile ku efekisa la mahungu ya xifundzankulu Maputo. Hi kanongonoko enhlekani Maputo ya mahlweni hi pangalatana ni mwingisetu wa hina na hi nga ta kumaka mabulu nyamuntlha i siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Nakona u isiku la medical tlhelo lin'wana nakona u isiku la vatirhi va mindyangu va empregadas domésticas i xileswo murhandzi wa mwingiseti i siku likulu nyamuntlha 16 ka junyu hi ta hlawula yin'we mhaka ku va hi bula na wena ku nga le khale loko swi ta ku 3:30 hi ta bula kambe hi ta humelelisa ngopfu a leswaku kasi hi swihi leswi hi nga swi endlaka ku va hi vhikela a timfanelo ta vatsongwana ngopfungopfu ku va hi va vhikela ka mhaka yikulu ya ku sindzisiwa ku famba masangu, kasi hi swihi leswi hina vatswele hi nga swi endlaka ku va hi va vhikela vatsongwana va hina hikwalaho ka mhaka leyi. Hi leswi hi nga ta bulaka ha swona loko swi ta ku 3:30 leyi 14:00 hi kuma mahungu ya nhlikani 14:10 hi va na wena nkuweni lani hi nga ta kombisaka a ntirho endliweke a Ilya Josina Machel 15:00 mahungu ya nhlikani 15:05 hi kuma switiviso 15:10 hi kuma nkambi ya vhiki 15:30, Madela ni vutomi byinene, 15:50, hi kuma vunanga na yigemeta xiyenge lexi xa mintirho. Zwivita Ngovo hi yena ku pangalataka ka nhlikani wa nyamuntlha, na hi tshembisa leswaku a ve nhlikani wa ku tsakisa kun'we na hi pangalatana na wena.

3:40, 82-31-05751. Sindzisa u siya mavonelo ya wena hi swihi leswi hi nga swi endlaka ku va hi fikela timfanelo ta vatsongwana. Hi lava ku tiva mpela. Kasi hi nga endla yini hi fikela vatsongwana va hina ka vubihi leli hi li vonaka na li endleka nkarhi wihi na wihi. Loko hi kuma mahungu ma vula leswaku lomu xifundzankulu Maputo tinhlayo ti ya ti tlakuka ta vatsongwana va sindzisiwaka ku famba masangu va hoxeliwa timfanelo ta vona. Hi li yini hi nga endla yini?

Cuca, criança feliz, loco a Michela Melana na Tinfanelo ta Vatsongwana. Nha muncha isiku la Vatsongwana ishi mushati kunkulu Afrika, ikola kakuva hilembela 1976, a township a Soweto tikweni la Afrika Dzonga, madzana dzana magidigidi ya Vatsongwana vahumile lomu tindleleni na vachololoka leswaku valava valava ku aku dyondza a tindzimi ta xintu kambe hikona vakhala leswaku a tidyondzo leti a ti a va tinyi a vatsongwana va nyikiwa a nga le tidyondzo ta lisima vatsongwana va nhloye ya ntima vanhlonge ya ntima a va nga nyikiwi a tidyondzo ta lisima hi xileswo ka nchololoko lowo lana maphoyisa ma hlamuleke hi swibamu lana ku dlaweke vatsongwana vanyingi lana hi lembe la 1991 nhlangano wa matiko ya tikunkulu Afrika Union Africana wu hlawuleke siku leli swa nga siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikunkulu Afrika leswaku ku tsundzuxiwa mimfumo ya matiko lawa ya tikunkulu Afrika mayelana ni lisima la tidyondzo ta vatsongwana mayelana ni lisima la mahanyela ya vatsongwana nakona u ni timfanelo ni mahlayisela ya timfanelo ta vatsongwana ni ku vhikela timfanelo ta vatsongwana ku nakona u ka siku leli ku pfuxetiwa mabulu mayelana ku nga veni xihlawuhlawu xikarhi ka vatsongwana ku veni mpatsano dyondzo ya mpatsano mahanyela ya mpatsano hi leswi hikola ka leswi nyamuntlha a nga siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikunkulu Afrika hi ku tsundzuka nakona vatsongwana lava dlaweke na va lwela timfanelo ta vona. Iramba Yolanda Kakana loko a khuxluva.

Mahungu ya nhlikani hi Emtsweni Provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Murhangeri wa tiko a lava ku va vakombisi va mfumo wa swifundzankulu va landza hi nkhinkhi makungu ya vutifumi ma pasisiweke masiku ndzhaku hi huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni. Daniel Chap a vule leswaku ka khambi leyi ku sungula la makungu lawa swi ni lisima ku va ku cinca ka minawu ni matirhela ya ku na byalisiwa swi tiviwa hi hinkwerhu. Murhangeri wa tiko a vule ni leswaku ku pumbiwa ka tihubyana leti a tikumeka na tiphinda ka vukombisi la mfumo ni ka vurhangeri la xifundzankulu swi ni nkongometo ya ku yantswisa mintirho ya mfumo. Daniel Chapo a vule marito lawa nyamuntlha loko a ta va gqovile Placido Pereira, Fernando Penani na Arsenio Masing swa nga vakombisi va mfumo a swifundzankulu Cabo Delgado na Nampula na Inyambani. Ka ntirho wolowo murhangeri wa tiko a gqovile nakona João Antônio Xirinda swa nga murhangeri wa protocolo de Estado. Mozambique na Afrika-Dzonga va ta ya mahlweni ku tirhisana ka swiyenge swa ku hambanahambana kun'we ni ku lulamisa mhaka ya vuyenzi xikarhi ka matiko hamambirhi. Mhaka leyi yi bohiwi nyamuntlha dorobeni la Pretoria ku fambeni ka nhlengeletano wa mukombisi wa mfumo ka xiyenge xa ta ntirhisano ni matiko man'wana ni ku vonelela vana va tiko matikweni ya vambe. Maria de Fatima Mansu a nga ve na yona ni xiyandla xa holobye wa ta ntirhisano a tikweni la Afrika-Dzonga Thandi Moraka. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo Maria de Fatima Mansu a vule leswaku Afrika-Dzonga a pfumelili ku tlhelisa vana va matiko ya vambe va nga ka tiko leliya handle ka nawu hi tindlela tinene. Murhangeri luya a tlhamuxelile ni leswaku ntalo wa vana va tiko va tlheliseliweke lomu tikweni va siye swigotso swa vona tikweni leliya. Maria de Fatima Mans a gama nyamuntlha liendzo leli a li endlaka tikweni la Afrika-Dzonga. Prokuradoria la xifundzankulu Maputo li vula leswaku li nga ta tsetselela timhaka ta tihanyi ni ku sindzisa ku famba masangu vatsongwana. Mbasopiso lowu wu humelela hikola ka ku va ku tlakuka tinhlayo ta timhaka ta ku hoxela timfanelo ta vatsongwana a xifundzankulu Maputo tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya prokuradoria la xifundzankulu Maputo José Manuel. José Manuel a vuli ni leswaku prokuradoria li ta ya mahlweni ku

0: 14 horas na 5 minutos, ndzaka ku va hi kumile mahungu. Murhandziwa Muyisethi hi ta kombisa mintirho leyi kombisi koleke a Ilia Josina Mashela mugangeni wa Dzongeni.
1: Sekeleka. Sekeleka uyima, vutomi liya mahlweni kuna ndzika ka matshamela mantshwa. Makungu ya Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF makongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi tikweni.

0: va tshami va miganga leyi kutani mi hlaseliwiki hi timpfula ni mati hi bula kun'we ku veni mi hi byela swihitana swa mfambu lomu wu khalutiki a mati ma khasisi ku yini mi swi tivisi ku yini swa ku mati kutani ma kusuhani mi fanela ku veni mi baleka kumbe mi tsutsuma mi ya lovela kumbenyani mahanyela a ve wani hi dyondzi yini hikwalaho ka mahanyela lawa hi viki na wona enkameni lowu wa timpfula namuntlha ke hi va ma i nkongometo wezu namuntlha ke ha duma leswaku muyingise 39 lowu ma nga kona a navela ku ve na tiva leswaku kasi a xitshungu xa xihlale lexi xa Josina Mashele xi ponisi ku yini ka timpfula ni mati lawa ma hlaseleke muganga lowu Jovita
1: hi swona hi ni ku tshemba leswaku a ve xikarhato xikulu hikuva hi amukelile liqunga na hi loko se ka matsolo nkameni wa kona wa timpfula wa vanhu a va kombela a nyandha yeyo swa ku heyi hi lamulelana halenu matima hi fikelile hi kombela mu fonela tihosi mu va byela swa ku halenu ha hlupheka se hi tile hi kusuhi hikuva hi ta tiva kasi ku hlupheka loku a ve njhani hi swihi leswi mi swi hanyeke ale tanihileswi a vuleke swona eni ya bila swa ku hi swihi leswi mi swi dyondzeke ka nxaniso lowu mi ni navelaka leswaku swi nga ha phindeki swi endleka loko ku fika a nkama wa timpfula hikuva nkama wa timpfula u ta tlhe wu ve koho a swi helanga lembe ni lembe hi ni nkama wa timpfula se mi ti lulamisela njhani leswaku a nkameni wa timpfula loko u fika hi swihi swivhikelo mi nga ta endlaka swona kambe ni ta rhanga hi papayi a nga ni nga na yena kola i nhlikani tata
2: nhlikani ka ni mambo
1: a vito
2: a Roni Makamu
1: tata a mati ma mi fikelele njhani hi swihi leswi mi swi voneke nkameni wa timpfula
2: a mati ma hi xanise swinene ku tiva leswaku hambiloko mu nghena usiku ni mu nghena nhlikani a ma tlhanganisi ma deke hinkwawo hi yo sindhanyana kutsongo hi yini hi swithengathenga leswi hi swi tivaka hi ya ku tlhuko
1: a mbasopisi wu ku fikelile mayelana ni ku va wu byeliwa swa ku a mati ma fika suka lomu u tshamaka kona
2: u fikile va ni hlamuxela leswo ni swi yamukela ni tlhela ni swi landzelela u ni vonaka ni nga nyima ni nge tita
1: a mugangeni leswi se mati ya timpfula ma fambeke hi wani mahanyela mi nga na wona mugangeni mayelana ni vubasisi hikuva tiva leswaku a mati ma ta ni swilo ma ta ni tinsuna ma ta ni madaka hinkwaswo leswi pfuxaka a mavabyi se ke na n'waka mugangeni minjhani
2: a mavabyi ma kona a tinsuna hi tona ti hi engetelaka mavabyi hi ntamu ma xi va vhikeli ha va byela na wuna va hi pfuna hi swivhikeli swa muxikitera ni yini va hi pfuna
1: hi wani mavabyi ma xanisaka muganga lowu ka nkarhi wa sweswi timpfula ti fambeki
2: lowu xanisaka i kolari maxina lowu na likule swinene honja ku twa swa ku likona mani xina lowu nawu ma xigevenga xin'wanyana
1: hi xini xivhikelo xikulu xa mavabyi wolawo
2: a xivhikelo ekuveni loko u titwa nyama ya wena yi nga li khwatsi tsutsuma u ya a xibedhlele
1: i nkomu swinene tata na ku vona leswaku lani u nga kona vamamani va koho
0: ni fuwile na ku tlula halani
1: mina ni ni tindota halenu a tindota ta fakaza
0: mina ni ni vamamana halenu u ta twa mabulu ya kona leswaku ma ta nyawutelisa ku yini hi nhlikani mamani
3: kan kan ma
0: a vito
3: Clara Fernando Shirinza
0: mama na Clara u tshama kwini na wena u tshama hala
3: bari trish
0: wawo a bari trish mama na Clara ni navela ku tiva xihitana xa mhaka ya ndhambi ni timpfula swa ku u swi tivisi kwini swa ku kutani wa taleliwa kaya kumbe wo swi vona hi matihlo i ncwini leswi mi swi yenciki u balekile muntini wakwe u tshami kwihi mi hanyisi kwihi ku ta hlasa namuntlha
3: hi amati hi
0: swi hlayeki
3: a swi hlayeki halani swa ku hayi pra hanyisa kwini xikwembu xilungu nchumu hi swi kotile ku teka mbhedu u tlhateka leyi u teka makoxiladiro hinkwaswo u tlhatekale maxi mati a ma levels dati lawo
0: maile na Clara hi sungule hi masungulu a mati lawo wo vhela u ma vona ndlwini ma ku swe
3: nada mati lawa ni ma vonanga ndlwini ma ku swe va tile va manyisa mbe va kwina ni va tivi va tala bala swa ku ti vonelani kutani ndhambi ya yikulu Hayi tipa kamasiko shaku ya tandambi ayikulu manje ayifikele. Manje le ayangali ya ndambi yaku ingafikele munhu. Ayi ndambi yatiko kwalo.
0: Ayona le amasiko.
3: Na da yo mama na yo. Ayo hayi sofrere ngopfu.
0: Kutani loko vamdzi shaku ina andam amati mabuya malindleleni. Muyenchini ku vene miti vikela kuma miti mfekela leswaku mati lawa manga mikumi mamishanisa.
3: Shikara tengo pu mama leswo hambi ngehla ka msinya swilave loko maswa mati lawa manzi dada ya ku nsinya podi maembula. Hi swikotile ku va hi huma tetlela ku lomu post lomu ita tshama kolu ma hinkwena hi hanya kolu mu. A hanya ku sofrera hlulile mama.
0: Ama hanyela lawa mule ka wone loko mi tshama la ku laka ku lani post lani a ku buya va muntu mama na Clara ku buya va mama na Celeste. Kubuya ba mama na Maria hinkwezwe hita kumpfu kola amanyisa kuyi hi matlhelo drama basisela drama dela drama hetlelela mushenchisa kuyi
3: ah lani mama wa vho swi nga tshamisa swo leswi budi hetlela basta lisha na u tshamile u tetana anga li problem wa ku basta lisha nda vona swa ku ni enja yini ha mi enhla ka tindlwa avambenyana vakhwela lava swikota hina hinga swikota hi khwekela kolomiya hi tshamisa
0: Nesha muli vanhu vakupfa hika miganga ku hambana hambana amidisa kuyi amadela mmanyisa kuyi
3: ah munhu munhu o tivonela mama o tivonela swigame swifika swa zvuda la xipelupelu manje swini matihlo we wa kutana ungwa swikumi vamenya na vasikuma sema zwi a inga afi ndlala arisha na ujile hetlela
0: a swivanana swiduhati ni timbadzi amuswiyenchisa kuyi nambi lavambe angwana va limalika amva hlayisisa kuyi ni kama wokona
3: A Elena bonda ya yingwe a hipatsanile nkweni.
0: Mamana amati makhwile u tlhelelele kahle.
3: Endlelelile.
0: Uyi wa kuma yi.
3: Ah nena kuma swa ku mona teleni no fika ni ku kula ntshamisa.
0: Kutani ke na muthla mayangisa ku yini?
3: Ah nyisa swo swa hi ana hi tisa xisho.
0: Anka malonga tshama ni vano va ukala ingale va mashaka mamana Clara. Yikone donzo nga ikhoma. Kumbe unga hikuma ya kuva inga ku pfuna vutongweni byako
3: ah jonzo leni nga hikuma hela ku kula ku rura majiti ku rura noni xa webe ku ya xa vatirini la le handle majiti ku leli utaka na u tshama ka lowa swivukanga prosuka
0: leso jo hla swa ku ina swini fanele ya kuva munhu munwana ni munwana ati bekisela leswaku ati mpfula ati yimanga tinga buya ta ku tlula ni leti kutani ke munwana ni munwana fanele ku veni a tshama na ya nakanya leswaku anga encha yini ku vena pona
3: swa kombeleka vena
0: khani mamusinene mamana Clara
1: eh ni mutwile mamana Clara loko a hi tlhamuxela na hi tsundzuxa mwingiseti leswaku hi le ka xixika xihlali xa Josina Michelle tsundza xa kamanyisa xifundza nkulu Maputo kuva hi tiva mahanyela ya xitshungu xa muganga lowu mayelana ni timpfula leti hlaseleke xifundza nkulu lexi xifundza nkulu Maputo hi hlomelile miganga ya ku hambanahambana swona
0: leswona
1: leso se hi la ku tiva mahanyela ya muganga wulu mamana Clara a tlhamuxelile leswaku a vali xikan'we ka ndhawu ya yin'we va hlayisana hi na papayila na hinawu Hi la ku tiva hi yena swa ku yena a swi vone njhani
0: hi xini xi hitana lexi yena
1: nga na xona tata i hlikani
2: kani mambo
1: a vito
2: mina Antonio Manuel Stoy
1: amfula hi fikile hi tlhela hi famba a jonzo hi saleke
2: a donzo le saleke leswa ku leswi nga swi vona swi endleka hambi leswi nga swi vona stente hi sete swi swi tsongo swinene se kola u ka tiko le ra ile jene mashele kumurile hansi kamuganga inwayana kufana ne kamagule treshivrero wa matijana tani hi kamachiani la hlala leswaku xitshungusha hina xi hluphekile swinene kumbe hi hluphekile majina hi nga la dropeni nyana la swi endliswa ngoku swo yantjanyana maxa ku sukela bar 4 kumbe fika a bar 7 swi tlule mpimo porque ne ku mandlela ya ku va vanga swikota ku va tekewa hi mabodi va tsutsuma va ta kwa kamuganga lowu nga henhla a swikote kanga Ikume ti mhangu ti nyingi leti nga endle leswaku avana loko va khwela botini ni vana va ri dza set kuya kuya fa avanhu vo tala swinene kusukela ka dorzo pa kuta ka dza set seleso swi endle leswaku swi nyinge jonzo leswaku kula ku va hi hanya na swi swa loko fika ti a ti hoti leta November ni December oko kumbe ni January oko hi swi tiva swa ku hi swi fanele ku swi endla yini kusa swifuyo vatsongwana swijuhati masungakati madoda
4: se niva mshaka shaka ku hambana.

0: hambana hi mitlawa ya kona, va nga va leader religioso kumbe va leader communitario, hi kume xo karhi lexi nga hi komba swaku ku lava ku hi tshama na leswi leswaku tiko leri hi nawu wa kona Tatana Mashele a hi byele leswaku i ndhawu leyi fanele ku va hi tshama hi tata rima na hi tsutsuma hi ya lomu hi fanele ku huluka kona.
1: Jovita rivalela swo Tatana Sithwa ya khumbi mhaka ya ku va hi fanela ku ve ni hi twisisa a hlaya leswaku ku ve ni ni ku lamuleliwa ka vanhu hi mabyatsu kumbe maboti
2: hi swona.
1: A maboti lawa ma pfa kwihi?
0: A maboti ya ri ya va vatshevi hikusa mun'wana mun'wana tiko leri a fanele ku va loko a hanya ni boti swaku loko a lava ku ya ku tsheveni kumbe loko ku tala mati a swi kota ku va humesela swilo swa yena a swi yisa mugangeni lowu u nga henhla a ku va va ta kota ku va va pona sweleswo handleni ka vapexikadori mun'wana mun'wana loyi a hanyaka na twa swaku a tiko leri ra karhata ri fanele ku va a tshama na a tivekisele leswaku loko ku fika nkarhi wa ndhambi a ta swi kota ku va a tlutisa van'wana vamakwavo kumbe ndyangu wa yena.
2: Papa hi kumekile na wena u lapoxi ti kumeka ndhawu yin'wana u tshama ni van'wani ni mindyangu yin'wana ka ndhawu ya yin'we.
0: Mina Nicola Ntsindza Bartresh va said Magigwana a kaya ka mina a ku ni singo wa mindyangu leyi a ni nyike ndhawini ya Rimaziya yi tshama kona so va leswaku lani na mina ni pfuka ni tshama kola varanda hikusa a mati a matati ya gqike hinkwana ma xikuma ma nga ri makulu swinene ni swi kotile ku va pfuna hi ku va nyika ndhawu na voho va kuma ku pfuneka hikwalaho ka ku loko a xikanikiso xa hexi va vitana leswaku lava nga tshama hi mindyangu ndyangu hi magrupu va fanele ku va ta kuma xitsongo pura va ta kota ku va sweka va ta kota ku mi heta nyoka endhawu nkama wolowo mina ni swa mi endlwini a ni kalangisi na heta ku va ni swi suselela masin'wini ni swi kotile ku va ni swi ni pfuna hi swona.
2: Mayelana ni vubasisi a mi hanyisa njhani?
1: Na u nga se na tlaselana Jovita Tatana Sithwa ya khumbi mhaka ya ku a fa a pfuna lava mimiti ya vona a yi taleliwi hi mati kumbe a yi li matini
2: a va nyiki ya ri mazenku va va tshama kona.
1: U ti yingeli siku yini Tatana ku ve ni swi vona leswaku u seketela vanhu va mbeni lava xanisekaka?
0: A leswi swi twa hi ku a muhluveni wa ka mina ke ni munhu loyi ni swi kotaka ku va ni pfuna mun'wana mun'wana tandzu ka swidyuhati tandzweni vatsongwana i ntirho wa melo ni wu tirhaka lowo se hikwalaho ka ku a ndhambi yi nga tala ku tlula mpimo va kumeka va rhendzeleke va ku va nga swi tivi leswaku hi ta tshama kwini ni ku vana va xikwembu a yindlu hi leyi mi nga swi kota ku va mi endla hinkwaswo ka yona se i minchumu leyi baseke handle haleswo ntsena hi leswi nge a loko a makaya ka vo a mati ma fakula hi swisuti na ku veka ka mina ni matsolwi na mafiki swi komba leswaku ni swi kotile ku va ni va pfuna hi mapfunelo lawa.
1: Kambe wena u ti yingelisa ku yini?
0: Mina ni chusekile ni chusekile ka vutomi bya ku hanya hileswaku i munhu hikwalaho ka mun'wana munhu.
2: Lana ka ku pfuna vanhu lava leswi a mili mindyangu yo tala ka ndhawu ya yin'we mayelana ni vubasisi a mi swi endla njhani ka ku hlamba
1: nakonau
2: basisa lana ku nga ni a ndhawu leyi a va tshama kona mindyangu yoleyo yo nga yi amukela ndyangwini a mi swi endlisa kwihi?
0: A loko lixile loko va pfuka a va swi kota ku va va susa masangu lava va nga na wona kumbe ni matende lava va endlelela hi wona ku sungula se va kukula loko va kukulile va teka swilo leswiya va swi chela xikuti ku ri makazadbayi ni makazadbayi mambirhi ya ku hambanahambana se ntawu i minchumu leyi nge laka wu basisi loko ku nga ni hlapfuzi swinene leswaku munhu ti nga swiya swaku loko rixa a fanele ku va hlamba matihlo kumbe a hlamba muzimba ku va a ta kota ku va tiya se ntawu na a va endlisa switani hi leswaku loko va nga hlambangi kumbe loko va etlelile va badla hikwalaho ka ku va ku hisa swinene ni mpfula yi na heta mavhiki mambirhi na yini
2: se loko hi cuwuka a mpfula yi fambile a vanhu lava tlhelelile migangeni ya vona mindyangwini ya vona nan'waka bayiro la wena ku njhani mayelana ni mhaka leyi ya vubasisi nakona wo ni mhaka mayelana ni mati mu ma kuma kwihi i mati manene lamo ma tirhisaka?
0: A mati hi ni ngwedla ya yin'we leyi nga sala ka ku tala ka ndhambi leyi yikulu se ngwedla leyi hi yo a hi pfuna swinene hambi lava va ri ka swigavagava swin'wana swa ku va va tshame kona a va swi kota ku va va teka maboti va tata ka mati lawa a ku va va ya pfuneka wona hikusa xigwedle lexo hi xo xa a tiyeke nkarhi lowu se hi lani oka ya tsutsumela kona a hi swi tiva swa ku mpfula yina mina ni madisenji dege mambirhi a ni kota ku va ni kombisela mali para ku va ni phuzi kumbe ni mindyangu leyi a yi ri kona.
1: Khani mambu Tatana Sithoyi hi ku tlangela hi ku hindzahindzha hikwalaho ka ku va u swi kotile ku ve ni u seketela nakona u pfuna lava mbuyangwana avangana ka kuya leswaku vata yima hikwini vanga ku tivi hikola ka ku va taleliwe hi mati mbilu leyo hi hlayisi hi nene kambe swo swi ta bula na mamana la mamana ni hlekani
3: kani mambu
1: avito u tshama kwini
3: Rosa Tembe ni tshama kola Bayiru Trish
1: a Bayiru Trish nga hi byela xihitana xakho ka mfambulo wa timpfula tindhambi ku seketela vambeni ku tshama na muli vanyingi mutini wun'we hinkwaswo leswo
3: a mati ma hi chavisi ngopfu swinene loko ma hi tlhaselile ma tlhasi hi madrogada ka Bayiru 4 se hi swi twa swaku va Bayiru 4 va tlhaseliwile hi pfuka loko hi pfuka hi ma 4 hi kuma swaku na hini lani heyi a matija ma kona lava va nga huma mindyangwini ya vone va fambafamba va ngana ka ku tshama a hi va hi amukela hi tshama swin'we na vone
1: kutani kelelani ka matshamela a ma hanyisa ku yini a ku tshama kun'we a u hlaya swa ku yini
3: a matshamelo leswi a hi tshamisi swone vambini ya va le varanda va le mavharanda va tshama hi mintlawa ka leswi va nga tisa swone vone vambeni va tshama ndzeni ka muti hi leswi a hi tshamisi swone
1: lano kutani eli mindyangu minyingi leyi a fa mi hlengela a muti lowu wa wun'we ha tiva hi kan'we leswaku a mutini hi fanela ku va hini hi landza leswi ni leswiyani ku ve ni ti hlayisela muti lowu ku ve na hina hi ti hlayisa handle ka madela u nga hi hlamusela swaku ina a mi yincisa ku yini lani ka madela ntshaku u hi tlhamusela hi ta vubasisi
3: a madelo leswi a va tshame hi mintlawa a ntlawa lowu a wu tshami varanda dza hala loko lixa li ndyangu wun'we hi wuxaka la ka vona a lixa va famba va wela va ya makaya va ya teka va sweka va patsana va dya swin'we lava va lila varanda lani handle la nyingi manji hi ku hambanahambana munhu ni munhu a sweka swakwe munhu ni munhu a sweka swakwe lava va li ndzeni na vona va ta hi mabayiru lawa ya hala kule Bayiru 5 manjali vanhu lava a va tivana a va sweka swin'we
1: hi ta vubasisa muswencisa ku yini
3: a hi ta vubasisi ni nga hlaya swaku Xikwembu a xi hi rhandzile hikuva vanhu lava va nga li kona a li vanhu lava a va ti rhandza a va swi kota ku loko lixa va kukula va hlamba makazadibanyu a ku nga na problema so ha yo hluphiwa nyana hi swivanani maji vanhu vavakulu ha va ni njhena
1: lana ku tshamaka vanhu vanyingi a ku tlulelana mavabyi swa na byala mi ve ni na wone nkama lwa ku ve ni ku ni lwanga ni mukhuhlwana a tlulela mumbeni a mi swingisa ku yini
3: mavabyi nkama lowa wa mati a Xikwembu hi xona xi yincike yini loko ka minkama leyi ya ku vavisa a xi vhami ku va xi pfuxa mavabyi a mavabyi nkama lowa wa ku va va hlupheka va tsakama hi timpfula va ku yini va vuyi ku karhatekeni haleni purki va tina ku ni timpfula maje Xikwembu xi hi bihelelile hi zanga hi va hluphiwe hi mavabyi
1: i swinene mamana leswi wena u nga pfuna mindyangu mimbeni u pfune vanhu vambeni ku ve ni mbuyangwana va nga lovi hi mati kumbe va nga xaniseki u ti yingelisa ku yini
3: a ni chusekile ku sana mina ni swi vona swaku loko ku tali mati xefe dupostu a hi tlhanganisile a hi byela leswaku a mati lawa i makulu 3 de fevrero a ka ha na ndlela majindlela ya ku va hi ya ka maguli yi kone se hi ti lulamisa swaku loko xa ku va xi humesa hi famba hi ta va hi lulamile na mina loma ndaya kona ndaya hlayisiwa hi vambeni a ni titwana ni chusekile
1: kambe ke mpfula a yi minyan'waka ha tiva leswaku hi masungulo lawa ya ku kumbe hi taleliwa hi mpfula kumbe hi nga taleliwi hi mpfula ha tiva na kona leswaku i na nguva ya timpfula ya thindzekela i Junyu lweyi mi bekisa yini ku ve ni mi timpfekela ka tinguva ti taka ta timpfula
3: a ku ti bekisa ha swi jula kambe matshamela ma kone puriki loko matshamela ma li kona a hi to huma hi ya 3 de fevrero hi ya jambangu o hi huma hi ya ka maguli para leswaku loko sungula timpfula ma November December se hi ni mbangu lowu na swi tiva swaku podini fana ni humesa vana va famba puriki vana hi vone ngopfu va hluphaka ja a mhaka leyo ya ku va hi nga ya makuma matirini hi swa hi karhatela kambe loko wo va ku ndlela yi kone ya ku hi kuma matirini handle a swi jula ku tilulamisa
1: karma muswinene hi tlangela ku va hakunene u swi kotile ku veni na wena u li mun'we ka lava lamuleleki lava xanisiweke hi timpfula
2: hi swona hakensa mamana loko u ve ni vumbilu ya ku yamukela va mindyangu yin'wana loko hi le ku xanisekeni a ku seketela na swi ni lisima kambe hi ta bula ni mukombisi kumbe mukombisi wa hubyani hanyelaka ku lamulela xitshungu ka timhangu ta ntumbuluko a vito tata
4: Leonardo Arambat
2: hi wini ntirho mi veke na wona nkameni wa timpfula ka muganga lowu wa Idla Josina Mashel
4: khani mambo maxa ku sungula na nge sina fika ni navela ku ni hlaya switsongo loko ni twa mamana hlaya vito la N ya bila
2: wa kuta nchumu
1: hileswaku yini kambe
4: mamana hi kule kaya na papa hi fundzisa swa ku loko u fika nkama wa xantata hi ngisela mahungu a hi twa vito ra mamani hlaya mahungu ka radio na ngo se vani TV se no hlaya mali swi vona munhoko hi nyama ku nambe se ni mukulu bojana hali mutsongo ka manhlaya ka kani mama a ku ngheneni ka ndhambi la Idla Josina o iveni ni ma event manyingi ku te a secretary di stadio ni elenko ya yena afika a ya vizara ku vese hi swivonika matelefoni masiku ndzhaku swi hlaya swa ku mati makulu mataka ndhambi yikulu mpfula yina hi ntamu boje a mati ku gama vuyaleni ka yina nga le hansi hi ntamu loko u fikile nkama lowuyana kumbeka leswaku loko hi twa swa ku mabari lawa se ni yana va handle va kuma mati bayiro sinku se xikwato kumbeke na hina seu swa ni nga ku swilo se swi onhekile lexa vixi ntawu sungula ku vese hi tilulamisela junto com o chefe do posto de localidade, dizama que o único que não cara, o pelo guama não fica guarda dizama que o maga só que pelo devido ao dinheiro a tinhinho que está com o guanba o meu dizama que lá está o outro dizama que lá posto administrativo o outro dizama que está o livro todo um quase ngalá frente a sini ban vai botar le farmácia com ban na minha cana no minjango na eu na ngai bom só que vou chancega enquanto o dizama na guana lá nica
2: ambilu leia com ya mukela avanhu anjangwini wa wena na kuvi u fanela ku lamulela ni vanwani u landza mintiri ya u lamulele u swikotisi ku yi
4: ni nga hlaya swa ku a xikomo xirhangela mahlweni ka hina vanhu hinkwenu a ni nge hlaya swa ku ni u tlhariha kumbe ni wani makondzisan'wana xi munhu wani yindla yikulu ya ku nghenisa mun'wana na mun'wana manxi ni vone va mukweri va ra dzulani swijumba na ku na mpfula ni va tulosiwana ni ku swantswa ni va yamukela kula ni nga ku endla tshama na vona na mina nokulishile futhi hamba bona tshukela la swa ku lava afika ka va vankashara ku yipa loko ta ku tsama
2: mi hanyisi ku yini ka masiku lawo hiwani ave wani mahanyela akuva ka njangu wa unwe ku veni minjangu yo tala na kona u mailana ni ma vubasisi ya miswi endlisa njani kuni mavadzi loko hinlika ndawu na imanyanile hi le vanyingi mavadzi mako a mi hlayisanisisa ku
4: tani leswi a nga hlaya mamana tembe nkama lowu wa ndhamba ku na mavabyi a yo hanya so a wu basisi mayelana ni mageke a wu nga kukula ku ni mati hinkwako mati ama vamba xitirati mo ka ma nga ri ku gekeni 7% madyampfula ma tshamile yo basisile le ndlwini a loko lexilo munhu wo tikukulela ma tirhisela makazadibanyo hayina vrivasidad ntamu hina buruke vana vatsongo loko vona vanhu va xanisea swi kota ku va pfuna kaze bana tirhisalo le ndlwini hinkwawo ni tshama na va tirhisalo le na vonavo
2: u mukombisi wa hubyani hanyela ka ta vulamuleli la xitshungu loko ku ni mhangu ya ntumbuluko mi swi kotile ku ve ni maboti lana ku va mi weta xitshungu mi susa xitshungu lexi a xi xanisekile ngopfu swinene lana a ku ni tiyindlu ti nga voneki hikwala ka mati
4: a parti le ta karatanyana porke organização aí na aí vitsa nga kitela completa ma bonti anga lina wona anga na ma bonti na leswa lina swona a mazumu ni ba kidi primary sokora amalkoma jamali amale menor quantidade então lixinga fika xi reforça ra nyana ho ma bonti ola local ku gama enka ma yana ka ka ta ekipe ya masocho matani bon ma bonti nyana fika ba sokora ra vanga kuma ala ma barisinga vanga humanga depois no camarão só não confundo o melhor mas ele copta lá mangá rechetar a mano maninho que bom ano vai olhar cá muito manhã antes nia eu vou só colher essa unga pfuna ntambu swine va helicopter vama bonti ava li kona va local manje ava nga ninga hlaswa ka vungu pfuna avu pfuna si manje a loko u zama na ku pfuna loko karhi ta tlhaku barara mali ndo program ta ngu pfuna
2: hi swona hi fanele ku kumanyana vunanga
1: hi swona hi ta zamba Cesar ku va u bekangena vunanga hi kolaka ku vatshami va lani ka xihlale xa Josina va le handle ka ku va va tiva ku baleka mati
2: va tiva ni ku cina ni vone mamana layana a hi byela swa ku heyi
5: dankchen madamhen dankchen und das vierte Lied heißt du das ist ein liebes Lied also viel Spaß

0: sungule shaka mangisa ay may mangisa la so kuchini ke ay we mnangala ngwena le bani mitina shingombela ni mivone
1: imahala imahala
0: wala ichini ni shingombela bani mitina shingombela ilezo iya omwana mamani

0: Inkomusi nene, João Cabasso, logo aku, ai, kueleni shtimela, ya kule manis. I kueleni shtimela, ifikile kamanis, ai, fikanga. Ai, fikanga ke. Ah, ifikile, inalava. Itativa, kunene manyela. Nzakuka kuva muganga lo hlaseliwile hi mati ya timpfula maxaniseke ngopfu swinene tikweni hinkwalo kambe enyabila tiva leswaku kuni mhaka ya vubasisi kuni mhaka ya mavabyi loko kuni mati se hini mamana murangeli wa ta vudhawu avito mamana velina muganga lo hlaseliwile hi mati hi wani mavabyi mati mavuyiseke ka muganga lowu
1: a ku sunguleni na mati ma nghena na vahlaya a va hanyetiku kuloni ku ve ni ku hina hi ndzawulo wa dhawu hi swi vilelile hi ve ni ku nyimela nhambi swa ku a swi vileleki leswaku a mavabyi ma nga kumeka ma nghenela tiko maxi ku ve ni xiyenge xin'wanyana xa ku hi ta hlaya swa ku hi lava wu khongela va le matimba ya Xikwembu a ku vanga ni mavabyi ka nkarhi lowani ya ku fambelana ni ku tala ka mati a hi le kona leswaku hi nyimelela ka swipfunelelo mayelano ni xiyenge lexi na swi nge se enceka swa nge hi leswi a va hlaya a hlaya papa va murhangeli wa ta tindhambi swaku ku ve ni ku ta a secretary permanente leswaku va ta hi tivisa swaku a mati ma ta nghena ku lunga hi tshama na hi lulamile a xifundza xa hina a xamanyisa xi hi tisele mimirhi hi ku yenela leswaku hi tshama na hi hlomile leswaku hi ta kota ku ve ni hi nyimela swin'wanyana ni swin'wanyana swa ku fambelana ni mavabyi na ni khuluma hi certeza ni kuloru leswaku hi ta disinfetara a mati ni ku funetela hi kata wu basiseli ni mimirhi hi ku yenela mayelano ni masorho leswaku hambi a ku tshika ku pfaleka ndlela hi nga tshame na hi nga na murhi wa ku yamukela ni ku tshungula a timbabyi entan'we hikolano hi swi kotile ku ve ni hi nyimiseka hi tshundzeka lomu macentro de reassentamento hi vona ta wu basiseli ni mahanyela ya vanhu ni ku cuvukisa mavabyi swa ku ku nga ve ni lava va xanisekaka
0: nan'waka a mpfula se yi fambile a vanhu va tlhelelile mingangeni mindyangwini leyi a yi taleliwe hi mati a ku na mavabyi hi wini ntirho na wona wumi wu endlaka leswaku mi seketela mindyangu leyo hi ta wu basisi
1: a ku seketela i ku ve ku famba hi huwelela hi mugangeni na hi tirhisana ni varhangeli va miganga tanihi mfumo wa lomu tikweni leswaku hi tshundzekela hi swi kotile ku heleketa maseriteza ka vasekretario leswaku va tshama na va cuvukisela na vona va hi pfuna a ku vonelela ka ta mavabyi loko a munhu a heta seriteza a swi kota ku ve na ku tsutsuma kongoma ya ka murhangeli wa muganga leswaku a ya kuma seriteza swa ku a ya basisela a mati ya yena ni ku hi huwelela mayelano ni mabasisela ya mitini ni ku tivhikela ka mavabyi tanto ya kolera malaria ni diarrhea nga mavabyi lawa a hi ma nyimelile ka tinguva leta mpfula
0: swi hlaya leswaku nan'waka muganga lowu a ku na mavabyi ne ya diarrhea ya ku vuyelela a ku na mavabyi ya dzedzedza nga malaria a ku na nchumu
1: a lembe leli ku ve ni ndhambi maxi swi hambanile a tinumero ti kumeka na ti le ka nhlayo ya yitsongo ku hambana ni lembe li nga heleka laka hi nga vanga ni timpfula hi ku enela a lembe leli a hi vanga ni ku chaviseka mayelano ni mavabyi lawa ya diarrhea a lembe li nga hela ku nga na ndhambi maxi ve ni kazulin'we la kolera maxi a lembe leli tanihileswi mu nga swi vona mati ma nga nghenisa hi swona hi cuvukiselile a ku vanga ni kazo ni swo swi ni khulumaka hi ni matest ya kolera swa ku munhu loko a tshundzeka na karhateka hi mavabyi ya diarrhea hi kambela a hi zanganga ni ku hi ku ve ni khoma mavabyi ya kolera
0: leswi mi tekaka seriteza mi ya phakela a xitshungu xa tsutsumela ku va xi yayamukela seriteza leli ku kota ku hlayisa mati
1: va tsutsuma va teka ni koho hi mutini wa hina wo dhawu loko munhu a tshundzeka a hi hambi xitrateja leswaku munhu loko a li phuku emugangeni loko a tshundzeka haleno nani mavabyi ya ya diarrhea a hi swikota ku veni hi mu longelela hi certeza leswaku a ya basisela andyangwini wa yena a tratara mati leswaku a va hanyi kuloni va mutini va tivhikela na vona.
0: I ngomu swinene mamana Avenila loko u ta va u hi nyiki mahungu lawa ma tsakisa mahungu lawa hi ma kumeke ka xihlali Josina Mashele swihlaya leswaku mpela tiko leri ka tekile.
2: Hakakunene ni navelile hikwala ka ku miganga ya ku tala lomu hi khale u teki kone hi vona leswaku hikwala ka mati ku ve ni mavabyi ya ku hlawa swinene ku humeleli a mavabyi ya ku hlantela ni ku buyelela va xanisekile hikwala ka malaria hikwala ka ku loko ku ni mati a tinsuna na tone ta tswalelana ngopfungopfu liya
0: ya wansati hi nga hi kuma seka xixoni
2: kambe ke vuxovita ha ya mahlweni ku ve ni bulani xitshungu xa halenu ka xihlale xa Josina na hi navelaka ku ve ni hi tiva ngopfungopfu ka lava va swi koti ku ve ni va pfuna van'wana lava va xanisekiki hikwalaho ka mati na swoswi hi nga na tatana Enhlekani hi kombela vito
3: Antonio Greencastle Malamula.
2: Tatana Antonio, hi tive hi kan'we leswaku u swi kotile ku ve ni u pfuna van'wana lava mbuyangwana va hlayiseliweke hi mati.
3: Ni amukelile vona layana kusuhi na mina a faramasi para leswaku va kuma alugari nyana ya ku tshama va tshama ni swoswi va haliko van'wani va tlhelelile amakaya ka vona na va tshama hi kontra ya mati a mali hi ndhambi ya mpfula
2: kutani ke lava va kotiku ku veni va tlhela va ya makaya kwavo va dzungula hi ku omile makaya kwavo va swi kotile ku veni va tlhelela ka vutomi byavo bya khale.
3: Va swi kotile ku tlhelela ka vutomi bya vona leswi a va hanyisa swona hikusa a ka ha na mati se ku omile amakaya ka vona ni swoswi va tshame makaya ka vona a hi se twa kazi ya nchumu.
2: A lava va nga kaya amakaya kwavo a ma se khwa mati va pfa hi kwihi?
3: Lava va nga kona makala ka ma nga se tshwa mati hi lava va nga tshama ka kusuhisuhi swinene ni emikoveni kambe lava va nga tshama ka ku veni a nga le mukoveni va tshamile va tlhelela va ti tshamela emindyangwini ya vona.
2: Kutani ke leswi nga kota ku veni u seketela vambeni lava xanisekiki u ti yingelisa kwihi?
3: Leswi a swi twa ka mina ni swi titwa leswaku na minavo ni fana na voho loko a li hi mina va ni pfunisa xileswo endla khensa na vonavo na khensa leswi va nga pfunikisa xiswoho ni titwa swa leswaku ni khensa swinene a hosi a yi ve na hina
2: kanimamu swinene tatana
0: u nga suki ku ni xivutiso ka mamani ka papaya a boti leyi nga seketela vanhu hi lowo a li le ka matshamela njhani i xidingana i boti lalinene a nga hi hlamuxelanga a te hi boti ntse
3: a hi boti leyi ni nga va seketela hi lowo i yindlo leyi hambiweke ya faramasi
2: o va yamukela amuntini
0: a ni ku yena a va seketele hi boti.
2: Jovita, ni tshindzekelani ku va ni ta bula na tatana mun'we Enhlekani. Tatana ho hleka hi mhaka
4: no tsaka
2: i swa hombe kutani tatana u mani vito?
4: Paulo Khosa.
2: Tatana Paulo Khosa, tatana Khosa u tshama kwini ka kona?
4: Ni tshama kwala endla Josina.
2: U nga hi byela xihitana xa ku mayelana ni timpfula mati lawa ma hlaseleki muganga lowu?
4: A ngoma yole ya yin'we mana swi va swi baliseke swa vamakwerhu hi swoleswo mati ma hetalelile. A xivangelo xa xikulu a loko va fikile lava va nga swona swa ku tatela ndhambi va tlhamisela se hina komo se hi ni malembe nga nga caciwa tindlwini hi mati a hi balekanga hi twa leswa le ndzhaku
2: hi n'wini va ku yala kusuka o ni bikone
4: enaka hi tolovele hi malembe ndzhaku swaku mati ma tala maxa ma hi caci makaya ma tala ku lomu masin'wini ma dlaya mavele se swa lembe leri se swi hambanile swa malembe ya le ndzhaku
2: u swi vonile
4: se swi vonile kwala me ni nga ka kona so ni veleke westenta hi sikwenta hi sete paratoti namuntlha maxa ni nga nga caciwa ndlwini hi mati maxilembe leri se ma ni cacile hi leswi se swi nga yentswa ku va awu nyengela vanhu vativa swoho loko se hi ti hatata kheleliwa mati un'wana va nga ha kumanga ka ku huma
2: ma ku jajisi ku yini mati lawa u yimile ku veni matala kumbe u ti ku boha ka ndlela leswaku mati ma buya kumbe ma voni hamagama nga na lomu ka matsolo ku i na nga suka
4: mati loko mata loko pfuka ni mixo hi ma vona na mali matsongo hi ku ha mati a gqina kona ma gqinaka ko malembe loko leya lipela se ma nghena kola gqekeni se ma sungula ku rhendzelekela tiyilo e se mati la loko hi laa ku ya tlela mungwanyana a ri heya wa xin'wanani nga endhawu nga ku swi hoxixila ku se mati ma nga nghena ndlweni se inaka loko se swi vona swaku heyi se mati lawa ya ku nghenela ndlwini i mati ya mhlomu inaka se hi sungula ka ku thuthela swilo a hekela henhla ka yindlu a mati mo swi landza mati a mali makulu hi ntamu so a njombo yi gqine hi baleka ku ni ndhawu laha hi balekelaka kona maxini yo ndhawu yoleyo yi gqine yi talile hi qhuveka ya phambeni ya kumaka ku va ku libo ka baro lin'wani baqi tshamisa kona
2: u swi vonile leswaku a mati ma nga ku kuma hambiloko u tswaliwe hi mina vusenci 40
4: se ni swi vonile mama
2: khani mambu tatana tatana u ma ni vito
5: Justine Makwakwa
2: na wena u yimele ku ve ni mati ma zama tlhasa hi lomu ka masenge lowu
5: e ma nyimelile hi ku tiva leswaku loko mati ma tala ma vhamanga ku fika lani ya tshamaka kona ma famba hi lomuya se manje lembe lele ma hi hlamalisile hi tsutsumile hi ta tshama kona la switolo hi tata hi tshama hi hanya ku hlupheka kona la switolo ku fika lana mfumo wu hi pfunaka ku hi phamela swakudya ku fika lana na hambe ncovelo hi wu pfumala a nkama ma nga sungula ku yehla hi sungula ku rhandzeleka swicompani hi kukuta nyana swi dliwatani leswa hi dya hi kuma ku cevela swakudya a mati ma hluphile swinene
2: kutani ke namuntlha a mati ma khwile mi hanyisa ku yini
5: hikuva mati ma tshweke ya hanya manje a swi heteleli leswaku swi nga endla ka ha ta mati ya ku tlula lawa se ya swi ehleketa leswaku hi nge mun'wani a ngo nyikiwa hi ngo nyikiwa ndhawu ya ku hi balekela titlhaveni hi endla ku tata rima masin'wini hi kota ku hanya hikusa leswi kombisa swi kombisa leswaku a mati ma ha ya phambeni ku tala ha wona lawa hi nga ma vona lawa se swi nga laveka leswaku hi endlisa leswi ku swi ni hambiloko u qavanga ku hi nga zama a ku va hi pfala hi buvu la hi pfala mati manje la ku le xikheleni a buvu li ta la laveka ku li nga pfala ntekwini manje li nga ta hlanganisa mati matatasi se swa laveka ku va nge mfumo ngo hi pfuna lwa swi lavaka a ya kuma a ta dlawa a tiyakela loko tala mati a kota ku balekela kona khani mama
2: khani mambo ku tlangela hini tatana hikwalaho ka ku hi tivile swaku ni miganga leyi a ku kala ku nga tali mati kusukela mina vusenci manyani lembe lebyi ku tali mati
0: hi swona
2: leswo swi komba leswaku a matshamelo ya nkama na wona ma cinca a swa ha fani ni leswi a ku hisise xona tolweni a ku hisise xona lembeni ra khale namuntlha kutani hi le ka nguva yin'wana
0: hi swona leswi hi le ka nguva yin'wana a khale a hi tiva leswaku hambi to tinsenge a ti ni nguva nan'waka a tinsenge tikoho tinguva hinkwato ha swona ha xava lomu mabazara hi vona swaku tikoho tinsenge hinkwaswo swa cinca na wona wu mati ma cincile ma hi kombisa ku va ka lembe
2: hikwalaho ka ku na mine a ni wa haleni kambe na tiyisa leswaku xikwembu xi kona
0: a xi ve kona
2: a yaneni mahlweni xigandzela swona hikwalaho ka ku ha swi tiva leswaku laha ku tshameke vanhu a mavabyi a ma pfumaleki kambe haleno a idla Josina mavabyi ma fambele kule leswi minkama ya ku tala swi na byalisiki ku ve ni vanhu va ya mahlweni hi ku ve ni va tshama kun'we va seketelana va pfunana ku ko va pona a nkama lowu kutani a va hanya ku wone sweswi hi ta bula ni murhangeri wa muganga lowu lana
0: a localidad de sede
2: a endla Josina
0: i vale i kama gigwa
2: hi ka makigwana ova i vito bya wuzazo idla Josina idla Mariana
0: ka magigwana
2: tatana enhlekani
6: nhlekani kani mama
2: kombela vito tatana
6: a vito bya nga mina Domingos Masiyi
2: tatana Domingos Masiyi tatana Masiyi wena murhangeri wa muganga lowu wa mavito ma zazo
6: mina tatana Domingos Masiyi mina murhangeri wa localidad sad ka magigwana
2: kambe ni ta ku yiva ke ndya ku tiva swoka silani nga kona hi kwihi ka magigwana idla Josina idla Mariana
6: Lana nga kona i local dad Magigwani. A post administrative ila Josina.
2: Se Mariana tshamaku.
6: Le vite be abali vitana khali lela ila Mariana.
2: Aha, Jofet. A hi kokenyana nkama kambe dja ku switwisisa leswi. A hi sunguli hala ka Mariana. E buya ka Josina. Se huma ya ka Magigwani. Nga njwelanya na matimu ya muganga lo.
6: Na ninga tshuka ni hemba matimu ya muganga lo. A ninge sikoti kuma shoshometa indlela leyinene. Singa jula avanyi tiku. Aka kunene vangani matimu yako vazava ku soso kutiluwa aisha Josina. Ima kamuni kusatolo ni kakona kalika kabako yandla Mariana. Mashino kusoso munu asuka ali ni aisha Josina mashele. Se kujula lava vangamati waka yente lelo ama timu yako.
2: Itabuya shoni lesho. Kambe soso njakutiva taleti iti anyweke. Ikola katimpfula ni mati lawo mahlaseleke muganga lo. Unga ithlamuselanya na matimu swa ku swi sungulisi ku yini, swi yentsisi ku yini, a xithungu mukoti ku veni mixilamulela kumbe muxiseketela hindlela munhu.
6: A xa ku sangula ninga hlale swa ku elisikula mugubela mpunzwini wa dyaza sish ke janiro une nge sina tlasalana a xithungu a hi xikhwavela. Ileso ku afanele ku vena vatimpekela hikola ka tinguzi leta mati tita thasaka litingandeleni a hi famba hi miganga ni miganga leswa ku vena hikota akuva tivisa kambe hili siku le dyaza sija mpunzwini minkama ya kusikela 23 horas kolana inga kona kusikela bari kwadro amati hi tivisiwa leswa ku semangena. Ivi nkama lowu nga sungula ku pfuka ka siku veni hi kota a ku yamukela ni ku tendela a vanhu lava a va suka ematini. A ka ku sungula ni ku hi va yamukelile a hi bekile leswaku hi ta va ni sindru laha ku dlimindu a xikola primara kwala kusuhi kwalana a Bayridge. Kambe a ntiyiso i hi phikizile ampunzwini loko swi kuma sinkora hi ku salana a hi pimisa leswaku a vanhu ita sungula ku vabeka kona amati mungena loko mati mangena abantu vasuka vada ava susunga hina ku mfumo kuti susa voshi vabuyala na stolo kukota ku boyana mintawa inwani ni inwani ali sikuleli la sabato dia zasishi lana ate sigundu dia inga mugwe inga sonto lana stolo ayamkelili antawa amanjangu ya kufika 1646 wa minjangu. Leye ayi dividiruwili ateli siku liliana. Hisa sende trejo watu pontu. Aba tsamili kola. Ayi ngana sendru dako jimitu. Tani lisumu subu nisa kusona la. La nae pimisa so kunga tsuka kuwenu matende. La ena kampu la na friend inga kona. Aku talili imati. Afanu aba tsama kola. Nambi kola ashikani kiseni inga kona. Aku ni vanu. Ashikani kisa shitiza maji. Aku tsama vanu. Nambi ukola na kaka mchamise kishafi tupushu, ako ni vanu kusa, ava liwa nyingi kupusneni. Lana nukujaku la visa, ava fika ma 8,230 wa vanu. Vambengeni wa skoti ili kuweni wanga famisi, wanga fama waka maguli. Mashibi ntsengu wa utsongu kupusneni. Hiku santisu ui pulelili. Ashtratu shirangishi paleka, na vanu wanga sana kota kusuka. Mashi shi ukombili ampatsanu wa vanu. Even Jones le inga ikuma leswaku vanhu nuku valeka ndzeni ka ku kasateka va swikota ku hanya hi ku patsana ni tani leswi va makwezo lava nga sungula va hlaya ni xo xikwembu xi fekelile hi maka muni a ku vanga ni tinghuzi ta mavabyi ka leswi vanhu a va le xiswona ni ntsengo lowu vanhu a va le xiswona a swi komba leswaku ku nga tshuka ku humelela mavabyi ngopfungopfu mavabyi ya ku vulelela ni mavabyi ya mzototo nga dzedzedze nga malari. Kambi leso, kanka maluana, asukote kanka kuweni suhumelela. Kambi vanu, esukotilu kubaya mkele. Hiveni sikazatu. Lani ungani ntizo, sikazatu suwekone. Hikusa vanu, avalikone. Manji, komu shifunza, shahina lana, engena nchumusha kutawanyika. Au ingi mele leso kukumbishana, hinga kuma, amfumu wa shifunza nkulu, shaka manjisa soko, hinga kuma kupuniwa. Kambi tindela tupaleki, na minu kabo sujuli, au ngangini la. Hima kamuni, adrete fevereiro ankovaluana au palekile a mimova ainga farm hi kumili ku yamukela a xipelupelu ka khabila ku sangula diposhka munhu wa masiku kumbe viki na mati ma ingheneleli lana a hi swi kota ku swo swa switsongo a hi swi yamukela a hi kota ku yamukela kumbe ku nyika vamakwezu lava a va li kona lava va ku sungula hi sungulile hi 63.10 leswi ni nga hlaya swona kambe vamakwezu van'wana ku famba ka minkama a mati a maya ma koka vambengani wa ku swa xonga ku ve ni hi nga tlhelela makaya hikusa ni vo vasilavoya va li kona lava loko vamakwezu va li ku tumbeleni ku ni lava a va ya va ya jula ku wenhetela ndyangu vamakwezu lava vona swaku mati mantshwa a ma kota ku ve ni va tlhelela va ya lavisa swa ka kwavo a makaya ya vona lana ku tlhaseke leswaku ni ku va pfumbekile a ni siku ya xigava xa vumbirhi ni ku hi fambile hi pfuxela hi ya kuma 59 wa mimbangu leswi a ku hanini vanhu lana hi swi kota ku switsongo swo swa hi swi yamukela ku ve ni hi va nyika lana ku fambeke a te vhiki la vubidzi a ku ni 23 swi lava swa ku vanhu kutsongotsongo a va ya va tlhelela makwakwavo lana ku gameke hi li siku la ku gamu hi sala na hi titani va timukeleli makakwavo lana kutsongokutsongo hi swi kotaka ku ve ni swo swa switsongo hi swi kumaka hi va pfuneta vamakwezu
2: kutani a mati ma khwile a xitshungu na xona xi kotile ku ve ni xi tlhelela emakaya ku ve ni xi ya sungulisa hi wani mahanyelo lawa ma nga na wone namuntlha hikwalaho ka ku a tiva leswaku a mati lawa na wone ma tati masimu hi wani a mahanyela kumbe mintirho leyi landziwaka xitshungu xa haleni ku ve ni xi kuma bindzu xi kuma swo karhi ku ve ni xi tihanyela
6: tiko lebyi i tiko leri va hanyaka hi vurimi a xa ku sungula lexi xi nga va pfunaka na mina ku ho hi nga tshuka hi navela swaku va nga nyikiwa maxi xikulu i mbewu leyi se yi kumeka ku ve ni yi yaveliwa emigangeni leswaku va ta landza a nguva ya vudyimi kasi ku ve ni va ta kota ku ve ni va tipfuna ka bindzu bya ka kwavo leswi vona va hanyisaka xiswona
2: karimam swinene hi tlangelela ka kunene antrati hi lowu siwiki hi muzangeli leswaku hi fanele ku va hi tivonela hi nga endli nkanu tatana loko va ku a hi sukeni a hi sukeni aka kunene loko va ku mati mabuya a hi sukeni
0: aka kunene
2: hi ta kota ku ve ni hi vhikela ku va masiku man'wanyana hi humeleriwa hi tinghozi ta ku chavisa swinene aka kunene ha tlangela vatshami va haleni ka xihlale xa Josina Machel a hi nga ta swi kota ku ve ni bula ni hinkwenu kambe hi tlangela swinene loko mi ve kone haleni mi seketelana kun'we mi hi seketelana hini ku ve ni hi tiva mahungu mahanyela ni leswi kutani mi khalutisiki xiswone a mpfhuka lowu yani wa timpfula ni leswi kutani mi hanyisaka xiswone namuntlha swi ni lisima byikulu ku va hi tiva leswaku hambileswi a mati ma honeteleki swinyingi mimitini yezu namuntlha hi hani matimba ya ku ve ni hi tlhelela makaya kwezu hi kota ku ve ni khoma lexi ni lexiyani ku ve ni hi yisa mahlweni vutomi hi hlaya leswaku hi sekeleka mahanyeleni yezu
7: Rádio Moçambique, Maputo.
8: RM. 15 horas já Moçambique, encarou a cuba e com uma mão e a enxicane.

Maungu yanhlikani hi Mzil Provincial de Maputo muhlayi Jovitangovo. Murangeli wa tiko a lava ku va vakombisi va mfumo wa swifundzankulu va landza hi nkhinkhi makungu ya vutifumi ma pasisiweke masiku ndzhaku hi huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni. Daniel Chap a vule leswaku ka khambi leyi la ku sungula la makungu lawa swi ni le sima ku va ku cinca ka minawu ni matirhela ya ku na byalisiwa swi tiviwa hi hinkwerhu. Murangeli wa tiko a vule ni leswaku ku pumbiwa ka tihubyana leti a ti kumeka na tiphinda ka vukombisi la mfumo ni ka vurhangeli la xifundzankulu swi ni nkongometo ya ku yantswisa mintirho ya mfumo. Daniel Chapo a vule marito lawa nyamuntlha loko a ta va qovile Placido Pereira, Fernando Penani na Arsenio Masing swa nga vakombisi va mfumo a swifundzankulu ka Delgado na Mpula na Inyambani. Kantiro wolowo murengeli wa tiko a govile nakona João Antônio Xirinda swa nga murengeli wa protocolo de estado. Mozambique na Afrika-Dzonga va ta ya mahlweni hi ku tirhisana ka swiyenge swa ku hambanahambana kun'we ni ku lulamisa mhaka ya vuyenzi xikarhi ka matiko hamambirhi. Mhaka leyi yi bohiwi nyamuntlha dorobeni la Pretoria ku fambeni ka nhlengeletano wa mukombisi wa mfumo ka xiyenge xa ta ntirhisano ni matiko man'wana ni ku vonelela vana va tiko matikweni ya vambe. Maria de Fatima Mansu a nga ve na yona ni xiyandla xa holobye wa ta ntirhisano a tikweni la Afrika-Dzonga Thandi Moraka. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo Maria de Fatima Mansu a vule leswaku Afrika-Dzonga a pfumelili ku tlhelisa vana va matiko ya vambe va nga ka tiko leliya handle ka nawu hi tindlela tinene. Murangeli luya a tlhamuxelile ni leswaku ntalo wa vana va tiko va tlheliseliweke lomu tikweni va siye swigotso swa vona tikweni leliya. Maria de Fatima Mans a gama nyamuntlha liendzo leli a li endlaka tikweni la Afrika-Dzonga. Prokuradoriya la xifundzankulu Maputo li vula leswaku li nga ta tsetselela timhaka ta tihanyi ni ku sindzisa ku famba masangu vatsongwana. Mbasopiso lowu wu humelela hikwala ka ku va ku tlakuka tinhlayo ta timhaka ta ku hoxela timfanelo ta vatsongwana a xifundzankulu Maputo tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya prokuradoriya la xifundzankulu Maputo José Manuel. José Manuel a vule ni leswaku prokuradoriya li ta ya mahlweni ku landza mintirho ya ku hantla yi hlamula timhaka leto. Se maphoyisa ma tivisile tolo leswaku mhaka ya vugamu ya ku sindzisa ku famba masangu ntsongwana yi vonekile mugangeni wa Boboli a xifundzeni xa Marakweni la namuntshwa mun'we a sindziseke ku famba masangu ntsongwana wa munhu wa malembe ya ku velekiwa. Ntlhari ya ta diplomasiya Riyad Sidat a vule leswaku ta vukosi la matiko ya misava li ta ya mahlweni hi ku karhata ku ya fika vugan'wini bya lembe leli hi kola ka nyimpi yi vonekaka a Medio Oriente na hambileswi wavuntlhanu a taka ku sayiniwaka ntwanano wa ku yimisa matlhari xikarhi ka Estados Unidos.

0: wonjulukanya ku mungana imhaka munhu
1: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaka lomundlwini
0: u tirha yini swa lomundlwini hlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
1: no tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wuthulu phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaka ni nga li na yona
0: xihono xi kolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hota a xidiwa xilava wa kala ku nga timatsuva loyi wa

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Sila swa tani live le kale sako nongolokwa ina msumbuloko wabumbiri wamune nongchane kumeka kola kwa ikota kwa ibola na wena ivula vula inkambe okare David Ntimane ilwanga kola lulamiseke nongolokolo navela kwa akumbise nkwa tileta na telinaka nintlawalum namuntla kunene itava ivula vula intlawa wamakwavo anga Will na Nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa kutiseka tikweni ra hina Mosambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Sina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal local dadi Ramkhuzi xibedlela ave xa Ngwavuma ndawa ava velekelwe ka yona i ku swi swinene ni nambu n'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe navo va ndzena ni tiwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Mosambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa wa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane la a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMosambiki a vi lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka 5 malembe ku ya fika 5 manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumawulo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelelenyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni 5 malembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaka ku va mamana vona a nga na matshamelo manene ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile tlhelela le Mosambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi Wilna Nibal karo kona utsongo swinene anga ta swikota ku va xesha metele nkwato kambe hi ta vela swa ku xikola primaria va sungule ku na ku jonza ave xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xilomba katolika ka vona swi va karhetile nyana hikwalaho ka ku va loko jonza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyana a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kelaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va ya fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene.

0: Ilo selile mwingi setu akuzandzeka na iningana ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi jinene lo ubinzuli waka ni kukombisiwa ha Victoria Sithole kambe na munja avukanjisi jina Afonso Magule. Ibekisi na munja kuva ikanela hikubekisa vutomi jwezo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone, nkama lowu xirhami xi yaka xi tikisa na swi nga encekaka ku va u tshuka u kuma a mukhuhlwana. Naswelitano, hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu, hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezu ku nkama lowu wa vuxika. A ku va hi nga teki nkama, hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Nikona namuntlha akula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi encaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani, mikhuhlwana leyi encelaka swaku yi hiseta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku la ku vulavula hi timhaka leti, hi tlhela hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi enca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeka. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela e timhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeka. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yete a vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile, hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi swi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela marespirasawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vi hi swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wudawu. Muntini lowu wa wudawu leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Purikaxi vesi hi nga ku i mikhuhlwana tseko, mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko kun'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinini kayana hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pura ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona, hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma enca kaya. Hi nga swi kota ku enca xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinagre hi teka hi nyika n'wana. Maxixalisima ngopfu leswi hi fanele ku xi enca na hi nga se sungula ku enca maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu hekete emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele, hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya. Tiveka n'we swa ku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana leyi yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa purke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanaka swaku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani kusa munhu loko ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baixa então loko hi munyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C makumeka na mamutisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lo unga kumeki umuwisa hi ntamo ahansi então a mafruta lama nga ni vitamina C hi one yisukela ka malaranja futhi sweswi i nkarhi wa malaranja hi nga swi kota ku hi vandla laranja hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka xikaxikaka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswaku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxala sima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ndzi ta khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga hambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kuma na swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ndzi na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mambu.

0: Amukhuhlwana unga tshuka ukutisela aswika zwatu swa ku hambana hambana. Kufana ni kuva kuva vanhloko, uingela swizo swinwana kuvava, tinhomfu tifaleka ni swinwana. Loko swilitano, intolovetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi unga ta va u swihingela nkameni wa kone, na majulela ya kone mayelanaka ni ntolovetu wako, kutani akuva hi ku pfuna. Hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela, lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla, kumbe ku va swivavu swi nga tikisi. Hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka. Sungula hi ku hala jinjibri, u kamela mabomu u chela, u chela ni ulombe bya tinyoxi, nswaku u chela mati ya ku bila. Jinjibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako. Mabomu ma ku nyika a vitamina C, a nga byinene ku daha a mukhuhlwana, kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela. U nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu, nswaku u chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa. Swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela a mukhuhlwana, swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene. Ortela ni midlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene, u va u chela mati ya ku hisa, u ta swi kota ku va u nwa. Swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhomfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela. U nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa. Swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laha swi fanekelaka ha kone. Loko a nga li macana, u nga ti swekela a sopa. Sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela, byi nga ku pfuna ku kufumeta miri waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima. Dzimuka muyingiseto wa ku xandzeka. Loko kutani u cheli mati ya ku hisa, nwana cana ledro nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete, leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini. Loko a li ulombe bya tinyoxi, a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa. Landza swileleto leswi muyingiseto wa ku xandzeka hambi u nga vabyi, leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako, u va u ti khalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone. Lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha, u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela inene ku

0: Mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Namuntlha ku lungeliwa siku ra ntsongwana wa tikonkulu Africa, siku ra medical, tlhelo siku ra Massacre de Mueda. Naswiritani holobye nkati wa ta ntirho Yvette Alani a humesa vonela ra nlaveko wa ku yantswisa tindlela ta ku kuma mati, matshamela manene, vutomi byinene ni vubasisi xikarhi ka ntsongwana. Veronica Sidumu.
1: Yvette Alani a vula leswaku ku pfumaleka ka mati swi nga endla ku va vatsongwana ma nga kuli hi tindlela tinene. Alani a vulavula wa vumbirhi lweyi ka matsolo fomeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, lana vuleke leswaku akuva ku khalutisiwa xikarhatu lexi mfumo ku ni makungu ma chiwaka prowaka 2026-2036 makongomaka ku va ma yantswisa a makumela ya mati ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko.
0: Le Centro Luz a Masaka 2 ja Boana namuntlha u kumekile sekretaria general wa nhlangano wa vamamana Musambiki Sidalia Chauke ku ya pfuxela vatsongwana va ntsindza lowuyani ndzeni ka vukulungeri bya siku ra ntsongwana wa Afrika. David Ntimana.
2: Nkarhi na kona Sidalia Chauke a rungulile ku va ku ni lave kukulu ku va ku yisiwa mahlweni a nseketelo wa ntsongwana ku ngumetiwa ku va a nga titwi na a xukuvala kumbe a titwa a li nhlambu kumbe a titwa a nga na nseketelo.
3: A siku la yamuntlha hi siku la ku hoxa swinene ni vatsongwana va hina, hikusa swota ku vatsongwana loko va ni vakati ka vamamani va ni ku nyoxa ni ku tsaka hinkwavo. Hi tile haleni ka mapusa ku ta hita hi ta vula ni vatsongwana va hina ni swidyohi swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku nga va ni voxe va nga na vapapayi va nga na ku hlayisa mali.
2: I marito a mamelelisiweke ndzeni ka makungu ya ku tlakela a siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika.
0: Banku de Musambiki a ni makungu ya ku simeka vutlhari byintshwa bya ku sivela ku yiviwa ka mali ya vanhu hi ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Hi Domingo Ximakalana.
4: Akuva ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ku nyimiliwa hi kolano na koni akuva ku tlakusiwa a swiyenge xa ta cuma a tikweni. I madzungu lama tivisiweke hi wa vupitsilwi kola doropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo hi muzangeli wa munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko ku fambeni ka ntiyiso wa ku va a pfula a majornada scientifica ya ku lumba a nhlayo ya vukhumi na ntlhanu na kabitri. Rogerio Zandamela a tlhamuxele leswaku a ku va leswi swi enceka a Banco Central a nga munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko hi lowu tirhakaka ku va ku ta vumbiwa a nawu lowu hi kolaku wone ku ta kave ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ka xiyenge xa ta cuma a tikweni.
0: Ntlhanu makumeni rin'we ni vanhu vanharhu va nghene xibedhlele xikulu xa ka matsolo hi ku sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula nan'waka. Ku tlulanyana hafu ya nhlayo leyi i vatsongwana va ntanga ya kusuka ka 15 wa malembe ku ya fika 15. Naswiritano wun'we ka vona luzile vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Ku runguliwa leswaku swikolo leswi mhaka leyi yi vonekaka ngopfu hi le xikola sekundari xa Liberdad, Matola, Musumbuluku, Mahlantsweni ni Zona Verde. Ku runguliwa tinhlayo ti kombisiweke hi hubyana yi hanyelaka ku lwa ni mhaka ya ku dzaha mbangi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ku tlula 12 wa magidi ya swibocho swa tiko swi ta kuma chansi ya ku tirha hambi swa ha ri jele. Vanhu lava va ta pfuneka hi mali ni mindyangu ya vona ya ku huma ka mfumo ku va va landza mintirho ya ta vatli bya mapulangu, nsimbi, vurimi ni mintirho hi ku hambana ka yona. Mahungu lawa ma bikiwile Radio Musambiki holobye wa ta vululami ni mintirho ya ta vukhongeli Mateo Xisayisi tolo loko a vulavula doropeni ra ka matsolo

0: khalukanyisiwa
1: susa xivundla hiku tipatla ni
2: fanti tshamelile mukorodweni kunene murakweni na ni tshamela asi kunene vani susa nda ta tshamela kwa mabuthu maka yako ni ikazatile sase zwina 36 minutos esa kukala unga yingelanga nwana nga inga langusa na muhla uni siye vusvetini uteni kuni siya ka vuhimbele byikulu ausiwana nwana nga vahlapswosi umwina kunene hilo nkama muthelelaka mukongo makhaya uizvindza xitimela leswaku muta kuma lexa zaseto ra kumuka kaya kumbe kunene muzvindza mofa leswaku muta kumaku kumuka kaya yin'we xinyela leswaku tindleleni famba ni ha hombeke

0: tiveta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Hoyo hoyo. Eleka longo nokunwanyani wa ku vulavula hi mafambela manene switaratwini. A ya mahloni hi ku bula hi maqulelela. Maka hi kuma ku karti gu 24 ka buku la minawu ya mafambela manene switaratwini. Masiku ndzhaku hi twile hi lana hi fanelaka ku xixima hi kona minawu ya matlulelela ni lomu hi fanelaka ku tlulela hi kona. Kambe a swi helelanga kumbe ku sali swin'wana hikuva nkama a wu nga ha li kona. Xileswo hi yisa mahlweni mabulo ya hina mayelano ni mhaka leyi.
3: Hambiloko li ka pasadera i li ka direto la wena la ku tsemakanya la u nga ku hlaya swaku ku pintariwa hi ku ri ya ku basa, u fanele u cuvuka matlhelo hinkwawo loko lowu ntlulela.
4: U fanele ku va u cuvuka purke a hlaya swaku a pasadera bya ku vhikelela swaku a movha u nge ku kumi. A pasadera bya ku vhikelela purisi ni nga hlaya swaku wena u fanele ku ti vhikelela u tomi. U laha ka pasadera ma swona swaku panada. A movha lowu laha a wu nge ti nyima lowu. Ntawu no vhala pena ku no dingisa kumbe a mufambisi wa movha tani vona. A mufambisi wa movha poda ku vona, poda nga ku vona. Swa enceka mufambisi wa movha a sukika va bimpama hi nsati. Lana a twa ku vavisa hambama va nga ba hi nsati. A nga ku voni wena u tsemakanyaka. Poda ba a ku gadla. Ntawu u laha ka pasadera tingi ku langusa director, u langusa xikerda, u tlhela u langusa director. So lani a ku na nghozi u tsemakanya. A swi hlaya swaku loko u li ka pasadera ja u tiyelile movha wa ha ku kahle. Hambi u li ka pasadera movha u nga ku kahle.
3: Hi tolovela loko vulavula hi mabuluwa lawa hi tsemakanyaka hi wona va nga hi endlela ku hi tsemakanya hi wona lahayani a Benfica, hi tolovela ku vona a vanhu va nga tsemakanya hi buluwa hambi lahayana a Dlangeni a Cimitero a va tsemakanya hi buluwa. Lahayana a Benfica leswi ku nga ni xitrato lexiya xa ku jika kumbe a ku na maseparadori laha va tsemakanya hi ko laya va tlhela va pfuniwa hi maphoyisi. Yi nga ta ve ndlela yin'wanyana ya ku byela vanhu swa ku mi nga tsemakanya hi laha loko hi va loko maphoyisi ma va pfunisa.
4: A Benfica kumbe a brigada i ku lumba a xifundzankulu xa Maputo Cidade. Kambe ni kombela lebyivalelo ka vakulega, ni kombela lebyivalelo ka tixefi ta le a Cidade hikuva ni hlamula mhaka leyi. Ni ta hlamula purki lani hi lwela a vutomi bya vanhu. Purisi ni nga hlaya ku durovumo a wu Maputo hi lwela a vutomi bya vanhu. A nawuli lani ku nga ni a buluwa para ku tsemakanya nompodi munhu a tsemakanya ndzeni ka 50 metros. Kusukela 50 metros a te laha ka buluwa ni ta titlhelo za hala a munhu nompodi a tsemakanya hi layani. Loko a za nghena ka perimetro lebyi landza 50 metro obligatoriamente a sindzisiwa ku ya khwela buluwa. Loko 50 metros bya i kule ka buluwa lwepodi a pfumeleriwa. A leswi encekaka na dumba a lani Benfica a loko hi khaluta sembri ha vona vakulega va vona mapholisa munhu loko a khaluta vambengana va tambelele a timboma. Loko a khaluta na va muchavisa hi mboma na va vatlhelisa na vatlhelisa hi tlhelani tlhelani famba ma khwela buluwa. Swoleswo lani thing hi swivona swa ku a swi na lisima a mapholisa lawa hi maxikalaraka para ma kontrolara a munhu para tsemakanya buluwa a hi wona mapholisa lawa a va ta famba ma byela swigevenga. A nkama lowu a nyimaka lahayani a lavelela mi loyi a tshama a munhu wa ku a nga a wa tiva a nga dyi ku khwela buluwa mhaka ni xihandla leyi ntshaku mumbengana va mu yivele xipachi leyi ntshaku ku byela ka maphorisa ma landzelela timhaka ta ku karhata. Ntawu tenki hi matwela maphorisa tenki swaswaku a vutomi lebyi ni byi fikelelaka hayi bya pholisa i vutomi byanga. Ntawu wena munhu ndzi wena wena munhu tenki u swi twa tenki u ti laya u swiswa ku tenki ni ya khwela buluwa. Loko swi sami swi enceka swoleswo swa ku a maphorisa ma va pfuna a ku tsemakanya na yingeli laha ka buluwa podiya sikadlari i li munhu waku alimalila ngi gwindi kukhela la blue manje amunu wa normal waku angali malanga a bon ama police amamfumelele kuva tsemakanye tenka tlhela aya khola blue
2: tani hilana hitweke kona murambo wa hina wa tsatsia ka hina va fambe minenge kambe a tlhela tsatsia ni wo maphoyisa akuva va rhandza ku kombisa vanhu ndlela yinene ya ku va va famba lomu xitaratweni ndleleni ya ku va hi vhikela timhangu leti ti hetaka hambi ku limata a vana va tiko a hi yini hi nga tlheleleni ndzhaku ha tshemba hi ta hlula lin'wana la masiku loko hinkwerhu hi rhandza ku ehleketa hi rhandza ku xixima hinkwaswo swi ta lulama kambe u fanele ku va u tiva leswaku hinkwaswo swi sungula hi wena se u ta swi londza ka mun'wanyana ku dye ku engeta
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.

0: khaleni ka kona akwe mkhaladzi kumbe xijuhati a liswa nsima votala a va ku hlonipha tinguva ti cincaka ti cinceni matshamela lawo lanaka ku nambe tingana loko lavantshwa va bula a va na tona
1: hende heroi a yi no tshika vamadala lava va hi tluvelela la phambeni la
2: ey a ni zanga ni va tsika mina va yo ta vona va fika va nghena la phambeni va yima lava
1: loko wena u nga twi ndlala hi tshiki hi tshiki ni zanga phambeni hi tshiki ti fambela
2: ni nga twi ndlala lana ni nga kona nhambi homu loko no yi kuma ni ngo heta ni li noxe
1: se u tshika swidalana leswi swi nghena phambeni hi mhaka muni swichovhi swichovhi leswi swichovhi tipoxa swi khawuli ba
2: vamadala vamadala xixani lano mani phela na hina hi lava ku phaka mani loko mi hluleka tshikani hina hi nga ni minenge hi ya phambeni mani
3: ku na Serge u li yini
2: papa
3: ni u li yini tshika vovo wena va phaka u ta nghena loko va gamile swo nakona va pfuneti ku va khoma maparati
1: madala lweyi wa biwa ba a ta ni takwe la
3: lani loko ku ni lweyi tikalaka ti nga teki lani hi n'wina mu tsandzekaka ku va mi vekela xichavo la a va kuluwa vanhu wena rui wena loko u phakile u gama ku dya ta ni se ni yaka ndzhuti lowuya la ku vulavula na wena wa swithwa
1: swi ku hlanyelile brata swi ku hlanyelile kambe u nga chavi mu byeli kota mu byela a ta swi twa swa ku na hina hi lava prioridade nompodi nkama ni nkama va madala li vona va rhangaku xa tiku xa hina lexi
0: bixa li fambile ku fika lana rui ni munghani wakwe va phakeke swakudya va ya tshama ndzhutini wa vona va tidyela loko va gamile se swi sindzisa ku va Serge a ya lana ku nghani papa yi wakwe loyi a nga ha ti tshamelile nisa
2: se ni ya ku switirhisa riweni va madala lavayana ba
1: huma ka vona lavaya ku nga va ligari lavayani ba va nga ha li wona nkama lowu
2: bon swi ta tikomba ku hala hi mina lweyi papa
3: u nga nyimeli na tshama hansi wa swi twa Serge leswa ku pfumala xichavo ka vukulu va vanhu leswi a ni swi lavi na katsongo wa ni twa kaka mina ni lavi vanhu va ku pfumala xihlonipho loko a li lani piyori ku se le ka ntalo wa vanhu
4: i mhaka muni papa ya vatsongwana u ngo ngunguteka
3: xa n'wana wa wena lexi a wu ka xi nga layiwanga lexi a xi sivela vakhalabya ku va va rhanga va phaka swakudya a li vona lavantshwa hi vona va nga ni mfanelo ya ku va va rhanga swa yini swoleswo
4: yu ku na Serge
2: mama
4: swa yini swoleswo u swi dyondzisiwe hi mani swoleswo va ku sangula ku tenderiwa loko ku ni swikarhatu vakhalabyi swilema vatsongwani ni lava nga ni tinyimba a wu swi tivi leswi wena Serge
2: na swi tiva mama
4: se leswi bava wa wena a ngo u lava ku rhanga hi mhaka munhu
3: u ma ha vomu lweyi a ku va a hi poyile ka ntalo wa vanhu a swi vonile hambiloko hi susiwile seni matini seni maboti a swi dyuhati timbabye vatsongwana ni lava tinyimba a ve va ku sungula se ku landza hina va ku tiya
4: n'wananga landza mahanyela ya vumunhu u nga tima hi xiharhi wa switwa pheya nambi wena u ta guga u ta lava ku pfuniwa hi lavantshwa
3: kusukela namuntlha ni lava ku va u hamba u pfuna lava tsandzekaka wa switwa u byela ni munghana wa wena luya a wu tshika moya lowu nga na wona lowu va madala lavaya hi vona va fanele ku va va mi pfuna va mi dyondzisa ta mahanyela lo misaveni u swi twile kahle u swi twile leswaku byeleke swona mamana wa wena
2: ina ni swi twile papa
3: a ti
2: a te ku laveka ku va swidyuhati timbabye vatsongwana ni lava tinyimba a ve va ku sungula
3: kutani ku landza hina hi tiyeke.
5: Ya, hi swoleswo ke. Lana a ku na swa ku lavantshwa swi teyini yini la. Podo famba. A ni a lavi ku va pfumala xihlonipho la. Wa swithu?
4: Hey mina, va vulile va khale. Va ku u hlwela kufa u ta sala u swi vona. Se na swi vona hakunene. Ntlhanu wa tin'hweti ni muni ta ku hlupheka ni ku ni ta tswala n'wana ku ya huma xiphunta.

0: começou aqui no GB Productions.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 18 horas a Moçambique, a Ekumeni, Nhlawutelo wa Madzungula, Roberto Mudlovu.
3: Nhlawutelo wa Madzungula. Nongonoko wa Madzungula ya siku jungwana njungwana ya xifundzankulu Maputo.
4: Ripelile. Namuntlha ukulungeliwa siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika, siku ra medical, tlhelo siku ra masacre de Mueda. Banco de Moçambique ani makungu ya ku simeka vutlhari byintshwa bya ku sivela ku yiviwa ka mali ya vanhu hi ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu. Namuntlha tiko hinkwaro ku kulungeliwa siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika, siku ra medical, tlhelo siku ra masacre de Mueda. Naswiritano holobye nkati wa ta ntirho Yvette Alani a humesa vonelo ra nlaveko wa ku yantswisa tindlela ta ku kuma mati, matshamela manene, vutomi byinene ni vubasisi xikarhi ka ntsongwana. Mahungu ma koniwile Veronica Sidumu.
5: Yvette Alani a vula leswaku ku pfumaleka ka mati swi nga endla ku va vatsongwana va nga kuli hi tindlela tinene. Alani a vulavula wavumbirhi lweyi ka matsolo khomeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, lana vuleke leswaku a ku va ku khalutisiwa xikarhatu lexi mfumo wu ni makungu ma chiwaka proaka 2026-2036 makongomaka ku va ma yantswisa a makumela ya mati ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko.
6: A água ainda não chega para toda, água potável ainda não chega para todas as crianças, infelizmente. A nossa taxa de cobertura de água está em cerca de 62%. Ainda temos muito trabalho por fazer. Para garantir que todas as crianças tenham acesso a um saneamento.
5: Hitlelo Linguana e Vete Alano, a disse que de boa camfumo. A ku yisa mahlweni ku hlayisa ntsongwana kun'we ni ku mi vekisela timfanelo ta yena lana rhambeke vanhu hinkwavo a ku va va tipatsa ka mintirho leyi.
6: E hoje que nós encerramos, nós queremos reafirmar o nosso compromisso em proteger a criança. Porque proteger a criança não é uma tarefa de um dia só. É uma responsabilidade permanente, é uma responsabilidade de todos nós, os adultos.
5: Nkameni wa kona hi buleni vatsongwana va tipatseke ka nkhuvo wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lava kombeke ku tsaka va va va kombela leswaku timfanelo ta vona ti nga hoxeliwi.
7: Dini Shambali, nini 16 anos.
8: Sim, swi importante ku lungela siku leri i mhaka i siku dzesu swi mi njhani mantoni.
7: Pra mina i ku ya merisela mimi porque a Soweto avakwenu va hina va hi felile. Ndoyina indiri dzoku itlangela siku lidzila ku vanima ku ivhelara vanima akujiva vanima ku ifumbutela porque as bom
9: emim pela mini finisima porque foi siku dzidzi avana vanga faintamu e swi fanela ku hi va hi kulungela siku lezi ku dzi dzinilisima intamu akubaya ka xikole va disponibiliza ra mati ya potável a mati lawa ma nga ta ve ma pfunisa a swivanana a xikoli a xipiritana ku ve ni mimizi ya bon ku ve ni lavanhu va munisipi va ku zolela nsila lomu switiratwini.
5: Nkhuvo wa ku tlangela ntsongwana wa tikonkulu Afrika yi tlangeliwe ndzeni ka nhlokomhaka leyi vulaka leswaku ku kumela mati, vubasisi ni vutomi byinene eka vatsongwana va Afrika, ku kotlela ni ku tlangeliwa nakona ka siku la medical ni masakri ya Mueda.
4: A Centro Luz ya Masaka 2 ya Boana namuntlha ku kumekile sekretari ya general wa nhlangano wa vamamana Mosambiki Sidalia Chauke ku ya pfuxela vatsongwana va ntsindza lowuyani ndzeni ka vukulungeri bya siku ra ntsongwana wa Afrika. David Ntimana.
10: Yelo sela mintlhito ku rhendzeka wa Radio Mosambiki Misori Provincial de Maputo na yi yangulaka kusukela a Centro Luz a Masaka 2 a xifundzeni xa Boana xifundzankulu Maputo la murengele wa nhlangano wa mamani wa tiko anga secretary general wa OMM Sidalia Chauke ayenzelaka amuntu lowu hikola ka kuva namuntlha ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Africa. Nkarhini wa kona Sidalia Chauke a rungulile ku va ku ni lavekukulu wa ku va ku yisiwa mahlweni a nseketelo wa ntsongwana kungumetini wa ku va a nga titwi na a xukuvala kumbe a titwa a li nhlambu kumbe a titwa a nga na nseketelo.
11: A siku la ya muntlha hi siku la ku hoxa swinene ni vatsongwana va hina, hikusa hi swa swaku vatsongwana loko va ni vakati ka vamamani va ni ku nyoxa ni ku tsaka hinkwavo. Hi tile haleni ka mapucha ku ta hita hi ta vula ni vatsongwana va hina ni swidyohasi swa hina ni ku ta va xingata, hikusa a ku va va ni voxe va nga na vapapayi va nga ni vamamani a swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi la ku va komba lisima la vona, hi tlhela hi komba lirhandzu la hina ka vatsongwana la a ku va va na vona va swi tiva swaku va ni hundhawu ka tikulo ra hina la misaveni, na hi tiva leswaku lembe leni hi vulavula hi mati ni ku basa na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo hayi ka vatsongwana. So maxinda hi la hi lumba ngopfungopfu na vatsongwana ku va va swi tiva swaku va fanekele ku hlayisa mati.
10: I marito a mamelisiseke ndzeni ka makungu ya ku tlakela a siku ra ntsongwana wa

0: Mama, femina anama livro. Masala ya ina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Ani ndau mina.
2: Semirilisana ema kamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na Prisori, he? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa mainjhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke. U fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene. Akuva uta yi hulusa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nahambi vakulu va vanhu njhe.
4: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mixo wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa nahambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada.
4: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
5: Radio Moçambique, Maputo.
6: 19 horas a Moçambique, aí com menos matimo e assico.
7: Matimo e assico.
8: Namuntlha hi ta dzimuka ta ku gevingiwa ka vana va Moçambique emugangeni wa Moeda hi masocha ya vukolonyi bya Maputukezi, ku tumbuluxiwa ka metikale ni ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana wa Afrika. Hi 16 ka Khotavuxika wa 1960, emugangeni wa Moeda a Cabo Delgado, mintamu ya vusocha bya vakolonyi migevenga enhlayikulu ya vana va Moçambique. Mhaka leyo yi humelele nsawu ka loko ntlawa wun'we wa ku hisekela a vutifumi bya vana va tiko wu yi vulavulisana hi ta ku yelana ni ntshunxeko wa Moçambique ni muzangeli wa xifundzha xa Moeda Ingrid Administrador. Leso hi 12 ka Khotavuxika wa 1960, ku xukuvala ka vana va tiko a ku humelela hikuva a Moeda a faka ku pfumaleka a muti wa vudahu, xikole nakone switarato a fa swi nga na matshamela manene ni ku va ku ni enhlayikulu ya vana va Moeda lava a va sindzisiwa hi vukolonyi ku ya tiza masin'wini ya vuxali swa nga swikazawa. administrador wa moeda a byeli ntlawa luwa akuva uya zamba xitshungu leswaku xitata kumeka ku nhlengeletano a yi fanela ku va kone hi 16 ka Khotavuxika akuva a ta tlhamuxela ta nhlamulo afaka ita buya hi le Lorenzo Marques loko ku tlhasisi ku lebyo handle ka ku hlamula a ku vilela ka vana va tiko ku yi humelela ntlawa wa masocha ya vukolonyi bya maputukezi lawa ma nga sungula ku balesela a vana va Musambiki tani ku dzungula ka Faustino Vanomba mun'we ku vazhangeli va ntlawa wa vana va Musambiki masocha ya maputukezi ma sungule ku balesela na mazhongwa hi ku dlaya vana va Musambiki lava a va kumeka ku nhlengeletano leyo. Hi 16 ka Khotavuxika wa 1980, a Mozambique ku sungula ku tisa a mali yintshwa ya vito medical. Mali leyi yi siva leyi a yi tirhisiwa ku sukela nkama wa vukolonyi bya maputukezi na faka yi vitaniwa xikudu. Loko Samora Mashele loyi a faka a zhangela tiko a tlhamuxele ta ku yelana ni medical, a hlayi ku va medikale a li xitizo xa le sima a ku pfuxeteni ka vukosi bya tiko lebyi byi nga hlakatiwa swinene hi vukolonyi bya maputukezi ni le ku yakiseni ka vumundzuku bya vana va Musambiki. Medikale a tumbuluxiwi na kutani ku hundza ntlhanu wa malembe na ku holeliwi antshunxeko wa Musambiki. Kambe ku hlawuliwa ka medical ntshaku ka ntizo wa ku xiyisisa swinene ta matimu ya Musambiki na hi mayencela lawo ku nga ya gunguliwa leswaku medical a ve mpimo lowu a wu tirhisiwa loko ku hambiwa emintengo emigangeni ya Sofala ni le Zambezia hi nkama wa kone. Namuntlha ku tlangeliwa siku bya ntsongwana wa tikonkulu Afrika.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni, a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Heyi, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, nambi xa wena munene nada.
4: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini, a dyondzisiwile. A hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

kala swi nga heli kunene swa hlola va le kwezu loko hi ninghenile hi zasezorexi hi gongondzile kunene hi kumeke madzungula hi kuma vunanga bya ku hambanahambana hi kuma minongoloko leyi mi hi tatiki ka leyi ta ku hambana hi ya tlhasa ka zasetora xi tlhela futhi hi phinda madzungula hi dzoyitora hi xi kuma nhlavutelo wa madzungula dzanavhora hi xi kuma matimu ya sika kutani ke hinkwaswo leswo hi swi hambi na hi kavinyetela hi vunanga lebyi hi byi bekisiki ku va ha ta kuma byone hi zyintshwa leswaku hi dzanavhora xi na 30 minuti xi ta va hi kuma a journal data danointi kasi hi ntirhisano na Antena National wa Radio Mosambiki va n'wi lela kunene lava loko va nghenile va gongondzwa natal yuli bomba ve murhangeli wa xikwata kutani ke sweswi hi le a hi zyintshweni dzanavhora xi na 30 minuti i ku va hi ta kuma a journal danointi namboso hi le tidzunise hi xiudiki hikusa xi le khuzwini mundzuku hi ngo chuka hi tlhela hi ta ta vona na khola tatana.